0: njalo njalo njalo mfowethu zidakwa mfowethu uzovula ibhokisi mfowethu uthole seziyingombe ndawonye sizwashiya amakhekhe mfowethu usuya lapha ke mfowethu ngendlela otapha ngayo mfowethu kodwa ngabe ngiyanaba mfowethu angidedele nabanye bafuna ukubeka mfowethu kodwa nje hayi lapha ukufuya kwenye isinto mfowethu hayi ngunombolo wani mfowethu
1: nanokuthi
0: ufuna ukubeka endaweni enjani enjani ongawazibeki emphakathini la la zizolimaza khona imfuyo zilimaza iy'ngane mfowethu ufuna nje uzibeke endaweni ehlelekile mfowethu
1: hayi kuzwakele siyabonga kakhulu
0: wena wasemayizini ngiyathokoza
1: nazoke uyabona-ke yiyo lento engikhuluma ngayo angithi uyamuzwa ngisho ekhuluma nje ukuthi manje useyanaba nje useyanaba uyazama ukuyibamba uyayibona nayo ukuthi yeyi sekudotsile kodwa ngenxa ukuthi yinto yakhe le engekumtshele lutho ngayo kungakhulunywa kuze kuyoshona ilanga ma kuthiwa nje ake simkhulumise-ke inyosi injalo uyabona-ke nisayibambe ngakho-ke kufuna sikhulume ngazo lezinto ey'kanjalo ukuthi yini le othi uyabona ngivele ngichitheke nje ngikapake ngikhulume ngoba ngiyayazi lento njengoba isho nje nawe ukuthi hayi angifundelanga lento kodwa nje yeyi ungangithinti ngey'nyosi mina yini le omuhle kuyona kuthiwa nje ugudi kuyona uyazi ukusuka nokuhlala ungakhuluma ngayo ukuze kuyoshona ilanga asithole-ke omunye umlaleli la ukhozi sabona
2: umakwethu
1: yebo-ke
2: igeja lakwamtambo la esayo hayi cha mna nje into engiyazi uyangcona nje ukukhanda imonto hayi uyabona nje mayihlile imonto hayi hayi ngiyayikhanda kodwa ngizange ufundele nje hayi into enje ngiyaziyo nje le
1: awukufundelanga
2: hayi ngizange kufundele nje ngayijwayela nje ngokukhanda imonto la
1: manje into ebivele ikhona ekhaya mhlambe obaba bekhanda wakhula ubuka-ke nawe mhlambe
2: hayi khona ubaba uthuzwana nje lana oyindina bengijwayele ukuthi ngisebenze naye uma ekhanda imonto hayi ngaze ngagcina ngagcina ngikufunda nje
1: Awukwenzanga mhlambe kube ibhizinisi phela ubakhandele bekhokhe wenza imali
2: hayi angizange ngisithole leso sikhathi ngoba manje ngangisebenza
1: kodwa nje imoto efila awuyibheki imoto efile
2: hayi yonayi ma ifile nje imoto nje hayi ngingena ngaphansi nje ngiqhaqhe ngifake lokho ekufile
1: uyakwazi futhi nokubona ukuthi o inkinga ila ngoba phela khona obovela athwala izandla ekhanda ethi angazi ivele yathula nje uyakwazi ukumbona ethi cha hayi wena ushawo ukuthi
2: hayi ngiyayibona ngiyayizwa nje bayenza ukuthi hayi ngiyayibona thiwa inkinga hayo yile hambe ngiyoyiqhaqha ngithenge leyo nto esileyo hambe imoto
1: hayi ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa siyabonga kakhulu Yesu nazo uyabona le imoto ngempela indaba abantu oyaziwo nje imoto uyabona abanye bethu thina siyazazi phela ngoba sinazo kodwa nje khona okunye kokudida ubona nje uyabona angazi ngempela ngey'moto ukuthi uyafika lapha ekharathi kuthiwa kuhambe umoya wakho ube ubani ngithi umoya wani cha ipressure yakho ngithi uyabona impela impela lento yimoto idinga bona laba abaziyo ukuthi abazazi kangcono iy'moto asithele omunye la ukhozi sabona yebo-ke
3: njani yaphila
1: siyaphila singeza kuwena
3: hayi siyaphila msakazi hayi mina ngisemafakatini lapha ngiyambuza umtaba mtaba mfowethu ithi mina ngiyibhayibheli ngilasi
1: angizwanga
3: ithi ngiyibhayibheli
1: oh yibhayibheli
3: ngavele ngalazi ngiyibhayibheli anganami kanjani
1: ima-ke kwaqala nina osemncane
3: hayi kuqale singimdala
1: ehe
3: mfundi mevula incwadi ngiyayivula ngibe sengazovula bani
1: eh
3: ukuthi isahluko bahla amateko bani sengiyazi
1: ehe uvele umuntu vele okholwayo noma okhonzayo vele
3: ngiyinazaretha
1: oh ehe ehe
3: nginazaretha yasesithenji loyo
1: ehe kodwa nje mase ngithi nje angikhumbuze hambe indaba kasolomon kuphi ungitshela kunjengoba kunjalo ukuthi hhayi
3: usolomonpeleyotatipele
1: Hey, uyazi-ke ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa
3: hayi siyabonga mhlawumbe
1: nazo-ke siyabonga ehe hayi kunjalo uyabona nje nawo leyo ibhayibheli iba kanjalo naye angifuni ukuthi inabantu bayo kodwa khona abantu othi uma ukhuluma ngebhayibheli ubuthi hhayi yabo longeke umphice ngeke umphice-ke loba umkhuluma ngebhayibheli bakhulunywa kuze kusekuseni kona omunye umama njengimaziyo ehe ngeke ngisho ukuthi sihlobene kanjani kodwa ke kuthiwe ngifana naye ehe impela nje leyo nhlobo enjalo ubona ukuthi uyabona-ke ngasemnyango-ke la mangeke ngamthinta ngendaba nje sebhayibheli Ngithi hey we maye ngwayo hayi ngiyakuzwa ke napa bangani bakho kuyabezwa ke laba beBhayibheli eningakhuluma nabo kuze kusekuseni mawuthi athi hayi uyabonake leyo ilande emuva njengoba usuyibambe lapha kwiTestament elisha nje le ndaba iqala lapha kwiTestament elidala isuke isiqhubeka lapho ke njengoba uJesu wayesefika nje la usaqhubeka kuloya uyayizwa lo nto ikhona lo hlobo kanjalo ngiyakubona kulungileke asithole obunye khona la ukhoze sawona
0: Unjani bona?
1: Siyaphila, singezwa kweni.
0: Yeah, okay. Ngikhala ngawo ngena ukhozini nje, ngikhala ngisho ukuthinta inamba yokhozini.
1: Hawu, yey, umlando lo. Hawu, siyakwamukela bese ukhozini uqhubeke ungene phela.
0: Yabo into engivunye ngayo abanye bazo bathi bazongitshela ngento abantu abadala. Ungitshele ngeemfihlo ezangayo nezangala. Ungitshele nje ngezinto. Uyimanje hleli ngimfuna kusukela last year. Ningixhumanise no-VVO Mkhize. Kunento ebalulekile ngithi abantu abadala kuyena. Three second nabanye okubalulekile. Kodwa nje bazongitshela into abantu abadala. Hayi. Ngisafuna ukubabuza lezo zinto engizithutha. Amacala abakwenzile. Izinto efuna ngabe bayazenza bangazenzi. Njengabantu abalaphaya abashiwa. Ukuthi basiza abantu ngesinto benza indlela errong friend batshela yonke leyo
1: nto. Imake manje vele wena nawe umuntu mhlambe omelaphi sangoma kanjalo noma umuntu nje kodwa nolwazi.
0: Imnikazi nami wabantu abadala bangasiko last year so uzophela nakhona. Bathi angilaphi ke mina ngumuthi. Ngikhuluma nabo abantu abadala sithi bangitshela izintaba bangitshela nezulu ukuthi likuphi thina sifuna besikhole entabeni. Notha amasonto afika nabelungu bangitshela ukuthi indaba yesintu ufuna sibuyele kusona entabeni bathi uNkulunkulu wethu salinde ithini entabeni kuphela amakhehla ababaleka odokotela la ababona bayekelana ukubuyela kuleso simo sentaba ngoba thina funa sintabeni thina sithi sifo singakwazi ukusilapha kuphela ithini silandela izinto zesilungu ukuba kuthiwa nje bona bafuna umfumthe engikazi umthwane bayahamba bokhulela entabeni bacela ukuthi abantu abadala babanikeze libezwe lapha yonke into inkinga bazibukela nje abantu abadala benze yonke lento nale nto ekuthishwa amathumbu nobuchopho ekuningi into engicela zona engisafuna ukuzibuza bona ayikho into engingazi ngento abantu abadala
1: nakhya hayi ngiyakuzwa
0: kakhulu thank you ngiyajabula ngene ukhoze kakhulu ufumane ngibudla seshipstinto endlela esizokubukela
1: awu siyabonga mfethu uqhubeke ungene ke nakwezinye izinhlelo njalo
0: ngingena njalo.
1: Dazo ke siyabonga. Ah siyabonga kakhulu. Hey ngishayela ihlombe lento ukuthi umuntu angena okhozini afone bakwethu. Yeswa ukuthi kuyangeneke, hey kuyafoneka. Fona njalo ke mfowethu nakhona la nakwezinye izinhlelo, khona la okhozini. Ya uthi yena ke wazi lezi zesintu zabantu abadala njalo. Ake ngizwe ke umunye la yini le oyaziyo othi uyabona makhulunywa ngalento ethile kanje, ngeke ungitshele lutho ngayo. Ukhozi sawona? Ukhozi sawona?
4: Bona sabona sungana.
1: Yebo ke.
4: Siyaphila.
1: Ngiyaphila ngeza kuwena.
4: Ngiyaphila ungubani esikhothi lokhuluma naye emahlutshini.
1: Mbumfu.
4: Yabona nje mina into engathi ngiphiwe kuyona kakhulu.
1: Mhm.
4: Ibhola ukubuka nje kudlalwa ibhola.
1: Mhm.
4: Hayi. Ngibona kahle ukuthi hayi manje ukubane kwenzeka kanje ngikhiphe lo ngifake luya. Iyawini club nayo iclub ayimakhaya hayi nekhono kakhulu ukukhulisa izingane ezincane
1: uyabakhocha
4: hayi phele ngiyabakhocha
1: oh ehe
4: ngiyabakhocha ngihambe nabo noma beyodlala
1: ehe manje velaphi lento yokulazi kangaka ibhola
4: hayi kusuka nje ngisemncane nje
1: ehe
4: into njengangikhonze kakhulu uze kube imanje sengimdala manje kodwa ngiye ngiye grounding nabafana bami ngibabuke ngibabo ngiset iskini ngibona ufaneke kudlalelo engisitoli kakhulu sayileyo nje
1: wakho walidlala wena ibhola
4: kakhulu
1: ehe usemncane
4: kakhulu impela ngisemncane ngoba namadlala amathimu amakhulu lawa ngike ngibone mina ukuthi hayi coach kodwa bengenze nje ngaba khona impumelelo utholakale ukuthi ke ngeke phela ushayele umcoach umthetho mina ithim yami njengakhula ngiyithanda kuze kube yimanje usuthu amazulu ngathanda ngisencane impela engakazi lutho ngaze ngakhula athi noma ehambe ehlathini ahambe nami abuye nami ehlathini angaze ngisupport ngithini nakhona ngiye ngibone nje ukuthi hayi ukhozi wami engenze nje hayi impumelelo ingaba khona yobeza nje uzwane ubambe khona kumangethe manje
1: yeah
4: Ngisho kakhulu impela siyabona ngoba ngilikhonzile.
1: Awulibuki ngokulibuka nje kodwa ubona yonke into thina mhlawumbe umuntu ojwayelekile ngaze ayinaki.
4: Impela.
1: Ngiyakuzwa.
4: Akwenzeki nje ngingalibuki ibhola.
1: Nelaphesheya yini ngoba phela linegaba nalo.
4: Nelaphesheya ngiyalibuka lonke.
1: Nakhona
4: ngathi ngidlala nje iWorld Cup bengiye ngihlale nasebusuku ngivuke nango-3 ngilibuke. Nango 11 ebusuku ngilibuke.
1: Ubone namaphuthu uthi uyabona ngabe kuthwela.
4: Nakho ke. Ngoba ngasho nje kusaqala nje ukuthi hayi iclub ezophumelela la ngendlela engibona kwenzeka ngayo. iSpain nangempela saphumelela.
1: Hey, kusho ukuthi ungamuhle ke kulezi ndonga ngeke ngibone khona abaqagulayo la kuthiwe kuyabhejwa njalo njalo.
4: Manje ke mina ngijwayeleke ukwenza kanjalo. Kodwa khona ngiye ngibone ngabe nginyenze njalo ngihlabi ngaba khona ukuphumelela. Manje ngijwayele.
1: Hey, ngoba phela uyalazi ke kufuneka umuntu onengqondo kanjalo okwazi ukubona umdlalo useza kanje uthi uyabo la kuzoba nje kube nje.
4: Yebo.
1: Ngiyakuzwa siyabonga kakhulu.
4: Imini ngibonga kakhulu sinta.
1: Nazo ke siyabonga kakhulu. Uyabona ke ngiyabavundulula ke namhlanje ngivundulula amakhono. Uyabona futhi lenkulumo yethu isivezela namakhono ethu ngoba mangathi ngiyabuka mina azinyenza lezi zinto esikhathi esiningi kuba ikhono obonawo futhi lomunye uyazi ungazi ugcina wenza imali la engalolu lwazo nalo ngoba phela kuba lula kakhulu ukwazi ukuthi usebenze ngento vele ekuwena nje esemthanjeni yakho yegazi. Uyayizwa lonto. Ongadinge nokuthi uzuhudulu donse kuthi hey woza phela kuzoba nje uyayizwa lonto kuba umsebenzi wakho nje ukuthi hayi vele into engiyithandayo engiyiphefumulayo uyayizwa lo ndaba kulungile ke mlaleli qhubeka nawe ke ungithumele le voice note lapha ku WhatsApp sikhuluma ngendaba ukuthi yini le oyaziyo awumunye umuntu oseceleni ongeza kutshele lutho ngaye ukuthi noma kukhulunywa ngayo ukhulume ngayo ugeqa amagolo uphume ngale ongabhala ngisho incwadi ngayo ongafundisa ngisho iklasi ngayo oyazi kuthiwa uyazi from A to Z uyayizwa lento kanjani sidotsa umculo kulesi sikhathi ke uLira uthi ke hamba masibuya ke la sobe ngichecka nalapha ku WhatsApp.

0: Ulira uthi ke hamba la emsazweni wakho ke uKhozi FM luhamba phambili imzuzu ke njengamanje lapha ke iqopha khona lapha kuthi ke ishumi ke nesishiyaga lombili lishayile ke ihora lesibili sikhuluma ke nawe ke sikhuluma ngendaba ukuthi ke yini le ozaziyo ukuthi uyabona ke le ngimuhle kuyona uyabona ke le ngeke ungitshele lutho ngayo angifundelanga kodwa nje ngiyayazi mase kukhulunywa ngalesi sihloko sikanje ho ngeke ungithinte impela sambe sizo lapha ku WhatsApp
1: Simthande siyamthanda Nqethofu. Mina simthande into engingcoma ngayo. Ngiyakwazi ukusebenzisa usimende. Uyabona nje ekhaya. Hayi asimkhashi umuntu okhonka. Yimi nje ngisenza usimende manje ikakhulukazi phandle. Ngoba ibala lasekhaya likhulu nje hayi. Sengicishe ngiyalivala. Mangisekhaya nje ngoba bengisekhaya. Belibe ngiqhubeka lapha nalapho nokupenda futhi ubonde lami angithandi ubonde luplain ngenza sengathi wallpaper ngidecorator ibrush ngilibophe intambo ngale ndlela engifuna ngayo idesign yami obondini so lapho ngiyincoma shem bayo
2: mlilo Khozi simthanda hayi mina ngizazela ukuyisinela nje ingoma hayi ngiyayazeka simthanda ingoma Untaka lo idela buthongo ngila impilo ngokuhlala ngilapha ka QM last. Danko simthande.
3: Awu madoda ngibingelele simthande ngaphe Newcastle Undertaker wemfowethu walithinta udaba wesimthande uUndertaker uthanda ukwasha uyabona mfowethu kwasha ngisho but bama bancane bebawashelwa yima vela ikhipha ugogo ayikhipha umama athi Undertaker awubawashele bangcolise kodwa iGym yabizo ba clean bangcolise bo sesikate kodwa zizoba clean azathi umama ayibo ufaka ijiki lapho ubilisile cha uyakuthanda ukwasha bo enwasha clean ngafuza umama ngiyakuthanda ukwasha ngaphe Newcastle Undertaker sharp mfowethu
0: nazoke Undertaker hey uyabona amakhono maningi la angithi uyabona Undertaker yona usungaba nanendawo yokwasha lapha yabona ziningi indawo zokwasha kube salondolo ngoba phela nokwasha kufani khona neindawo zokwasha amateki thiwe nje angazi mawufuna ukuhambisa amateki akho nje amasneaker bani uwasha imali leyo uyayizwa lonto ngoba ikhono lakho nawe lelo olenza nje ungaphoqiwe into ezenzakalelayo kodwa ngithi mina hey phaphama mlaleli yabona izinto lezi singabe siyithathe siphile ngazo asizomunye khona la ku WhatsApp voice note
4: angikubingelele umsakazi ngibingelele nabalaleli ebusuku umsakazi khuluma nami uqobo ngempela ke manje uyabona anginaso isicucu saloko kodwa ayibeka kubeke phela khona uzobona ukuthi uzogilela umhlolo beka nje istofu noma ngabe singakanani noma ngabe inhloboni ngugilela umhlolo beke ngisho no microwave hayi ngiyakutshela ngokushiya kuphila ungenayo ikhalazo futhi no futhi angingabazeki ngalokho ngiyakutshela msakazi ngiyabonga ngosihla wamagwaza mina ngiseshe wempaphala ntama inkunzi
0: uyayizwa indaba umsebenzi wonke lo
5: wola simthande mfoka mnyeza uyaphila wemakathawu khuluma naye unkosi yephana shango odume ngeka chilisi ngila ehawikeli jitholini kudonsa ku 92.2 Awe makatha uyabona ke mina into emgudi kuyona engaphiwa kuyona engihlezi ngizibona ukuthi ngaphiwa kuyona hayi ibhola cha ngaphiwa kulona angidlali wonke kama position ngitholakala nje epalini uyabona ke epalini hayi ngingozi kwakwaziwa nje ukuthi uyabona uma ngabe kuzibhola lisuke lizovinjwa ngempela ke la kumina ngoba hayi ngingozi ungababuza nje hayi bengakutshela impela bethi hayi uyabona uchilise epalini hayi ayingozi kakhulu Ingoba nje ngasuke ngaliyekake kodwa nje epalini hayi kwangangeni lutho kwakwaziwa nje ukuthi yimina ngampela ubest wesibili itumele ngikhune yesibili ngiyabonga uNkosi iphana shange ngise how we can it on danku
0: yakuzwa khune
6: hey mo umuntu wamabhathi hey sanibonana noKhosini niyaphila makajana asikhona thina hey ukhuluma noMasango longwane eBlackville esitulwane sport Hey, yabona mina nje ngakusho nje ngaja engikwazi engazi engazange ngifundele. Ngiyibona iwiring yemoto. Ngishaya njengoba injalo. Kodwa ngizange ngenze ukufundela kumakhenikha. Ngiyabonga makaja. Masange eBlackville esikhulane esikhulu.
7: Ah, ngibingelele ngibingelele msakazi. Ya hayi mina simthanda la ngathi hayi ngiyasho ukuthi ngigodi kukhona yabona kwicala lamaqembu esepolitiki lawa nje la e-South Africa hayi ngigodi kukona kakhulu ngoba ngingachaza nje ngingakuchazela okuningi nje ngoba izindaba ngizilalela kakhulu umsakazo ngiwulalela kakhulu. Angibonge umsakazo uthi hayi kaloku ngibakahlameni la emzimkhulu kade usumletlani isigodi.
0: Siyabonga kakhulu. Uyasithola omunye khona ngala.
8: Sawona Simthande, ukhuluma noJabanade bemnambithetsakane. Uyabona Simthande, mina engikwazi ukukwenza impela yabona lokhu ama ukukhanda amadoyili le ukrosha amadoyili lawa amadoyili la ayebekwa kosofa ukuhlobisa sofa nokuphika itafula nje lezo zinto leze kanjalo lezo ngiyakwazi ngalendlela le abandabazwe Simthande nokuoperate machine nokhande u2 plate laba beyitofu uyiqalela phansi hayi ngikhipha ngale Simthande. Ngiyabonga kakhulu uJabulani Hade bemnambithi eTsakane.
0: Kanti-ke khona ngibhalelile khona la kuWhatsApp uthi ke heshe msakazi, mina nginekhono lokuphuza utshwala. Uthi-ke usaziwayo uRhadebe useMoy River ePhumlazi. Hey bo, wasaziwayo yitalente lelo. Hey, ikhono ekazi-ke uphuza ndlelani. Hey, awusanabanga phela awusanabanga phela manje wanakho ubhalile. Ngizobuza ukuthi yini le kwenza ukuthi wena unekhono ke lokuphuza utshwala, ngoba baningi phela bayaphuza utshwala kodwa wena yini le ehlukile? Kanti wena ubuza kanjani lobu tshwala osubona ukuthi cha buyikhono futhi akekho umuntu ongakutshela makuziwa endabeni yokuphuza kotshwala? Kulungileke omunye ubhalile lapho uthi sabona msakazi uAyanda okhulumayo naye wasemzimkhulu. Ngizosho ukuthi mina nginethalente logesi, angiwufundelanga kodwa ngenza no ceiling board. Hey, uyabona ke amakhono ke ngempela la ubona ukuthi umuntu angagcina esephila impela ngayo lelo khono lelo othola ukuthi kodwa usuke kade engalifundelanga. Omunye ubhalile khona lapha kuWhatsApp uthi ke Simthande, mina ngeke ungenze lutho kwezokudoba ofishi, ucela nebuthelezi usenkandla ethaleni emqoma kubaba ake ngibambe lapha. Ngisezwa kahle la, ngifuna ukuthi ke ngize ngikhulume ngekhona. Ngiyakuzwa lapho Shenge uthi kodwa yena unethalente lapha ke kweyithinta nje ukudoba ofishi. Ngiyakuzwa celani lapho ke mfoka Shenge. Asithole ke omunye ke okhona ngala, yini le omuhle kuyona oyenzayo oyazi kangcono kodwa ongayifundelanga kodwa omunye umuntu ongeke aza kutshele ngayo?
9: Molo, Simthande uKhuzi FM. Hey, mina nginekhono lokufundisa iy'ngane. Yabona nje iy'ngane ey'fundiswa yimi ngisakhula ngimncane, masibuye esikoleni nami ngibe umisi, beyiphasa zonke futhi zonke ezinye zingabameli, ezinye ingodokotela, kepha ngaze ngufundele njengayifundela i-fashion design. Kusho ukuthi ikhono lami lalilele lapho ebumisini, kodwa angangathandi ukukufundela. Kodwa nje iy'ngane ebengiyifundisa, hhayi ikhono lami-ke lelo. Khuluma nomama Dlamini emundla madresini mabizo asabele luda. Nkosi yamthanda.
0: Naso-ke siyabonga kakhulu. Yayizwa-ke leyo ke ngisho ngithi mina impela le yokufundisa nayo ezinye zezinto obona ukuthi eyi engathi abanye abantu bazalwa nayo. Uyabona ukuthi noma esefundile omunye uthi mhlawumbe unaso isicucuke manje, kodwa uyabona ukuthi babuye bengafani nabo abantu abafundisayo. Khona umbona ukuthi yabo le hhayi engathi wazalwa nayo le nto.
10: Hayi siyabingelela yafike Simthande uthubile kahlala qhanisinobhe mambole mthi yakho nokhuluma naye nganafuza nokhembile. Into mina babengobha ngayo ekhaya ngangingaboni mina, kanti bona babazi ukuthi mina uma ngithinta into iyanda. Ngisho iloo nto incane kuthiwa hhayi yenziseni ubani ngoba incane uzobona yanda. Upheka ukhari kuthiwa hhayi ngoba mncane ukhari awupheka ukuthobile ngoba yena unesandisi. Akuvovu utshwala, kuvovu mina ngoba ngisandisa. Ngabona lethi ngizosebekhuluma. Ngiyabonga.
0: Wabona ngesikade ukuthi hey bayangiyuza bayangisebenzisa kulungileke shuthi nawe into leyo ngempela nawe ufanele uyibhekisise ukuthi hey ngoba usho nje nawe uthola ubunganako ubuwenza nje ukuthi ngimhle kahle ngimhle kabi la makuziwa la ekuphekeni uyabona nje ngelilanga sesingakhuluma ngendaba yokuthi siya eThobile's kitchen uyabona siya ekitchen likaThobile siyodla useyadayisa uyabona usepheka sifike thina sizothenga amaplate ngelunch uyabona ngoba into le ayenza nje kahle ekucace makwenze yena kodwa uthotheni usuke nganakile futhi usuke ngafake namfutho otheni ukuthi cha usefaka umfutho ke manje ke uyazama ukuthi akhiphe unyawo uyapheka kodwa nje kuyazenzakalelo uyayizwa loo nto kulungileke ake sihambe ke njengamanje usihle lo uthi ke ngihambile mangibuya ngizoqhubeka ngithathe nezinye ingcingo zakho yini le omuhle kuyona uyazi kangcono kodwa ongayifundelanga kodwa omunye umuntu ongaze akutshele ngayo

0: usihle emsakazweni ukhozi uthi ke ngihambile kanti ngesikhathi ke njengamanje mzuzu amashumi amabili ke neshakalombili esele ngaphambi ke kubumbane ke ihora lesithathu ngiyafisa ke kubuyela lapha encinweni zami ke ngizwe ke ngiyayithanda lezi ndaba eziphuma namhlanje uyabona ke cishe ke abaningi nabanye abazoke becabangisise kahle emveni kwalolu hlelo beyibheka ukuthi hey uyazi ngempela njengoba ke ngimuhle kangaka lento njengoba ngiyazi kangaka lento ethile mhlambe ake ngibheke ukuthi ngeke ngikwazi yini ngempela ukuthi lento ngiyithathe ngiyenze ibhizinisi ngoba ngezwe abanye bayapheka abanye benza uyayizwa lento leyo izinto lezo ngathi mawuyithatha ubona ukuthi lo muntu angaphila ngalento kulungileke ngishayela ucingo ke njengamanje uthi ke 086 000 2437 086 000 2437 ungitshele ukuthi ke yini le oyazi kangcono omunye umuntu ongaza kutshele ngayo kodwa futhi ongayifundelanga kodwa nje uyayazi lento le makukhulunywa ngayo ungakhuluma ngayo usuku lonke ake sitholekela encingweni abakhona ukhozi sabona
1: hello simthandu njani
0: ngiyaphila ngeza kuwena
1: ngiyaphila ekhuluma ne-crash ukhozi la cha mina kosamazi ikhono lami lisekongeni nginesandla nje sokonga nangapha ekuphekeni nginasisandla yazi mthandi mina ngikhula ekhaya ngiba nokuthi basuke bezi lapho kupheka bengiyuza manga bebethi ukudla kwama kube kumnandi lokho ngazokurecover ngelinye ilanga emsebenzini manjalo uma ngifudumezwa ngisongena i-customer lithi ungoze kwanikwa kamnandla i-office besiyaphendula-ke lo mama umlungu esisebenzana ethi hhayi lunch ka-crash ungagcina sengibuka lento ngathi no kanti ekuhamba ngiyoza kusho ukuthi nginesandla bese ngapha-ke kwa-finance ngayi-ke ngilimanga-ke khona mina singithande sho nganginika i-1,000 manje ngingazizala inyoka kwemfethu ngiyiphethe nje
0: wenza ngani kunzima kangaka
1: kusuthi ngathi nje indlela nami ngidaleke ngayo ngidaleke kanjalo nje mina simthandi uma ngiyokwenza i-cross ngenza i-list uma ngifika esitolo noma ngabe kukhona okukuyi-special kodwa akukho elistini angikuthathi ngenza shorter ngikuthathi if kwenzeka futhi ngiphethe noma ucash kwabuya i-change leyo change ebuyayo angilweli ukuthi ayiphele yonke imali ngifika endlini ngifake esigoqweni ngiyokutheka futhi ngikhombise isigoqo sami ngiyacabanga ukuthi sigcwele manje kuwukuthi ngoba angakayitholi into engizofaka kuyona ngifuna ukuhlanganisa kube yinto eyodwa singabizi icagogo ngoba size icagogo nje ngiyokutheka yes ubone ukuthi ukrash lento akhuluma ngayo ikhona ngempela
0: awufani nale nhlobo ehlulekayo umthole umuntu esefuna ukusketula phakathi nonyaka esexakekile manje usedinga imali esheshayo
1: yabona nje ngisho ngathiwa ngidibane na wathi awucrash na udrink u-R20 mina kulo 20 rand mase ngifika noma ebhasini ngithi baba umtshali awungipha ama-R5 engipha ama-R5 ngabeka kahle esikhwameni ngifika ntambama uma ngifika endlini ngiyokuphosa esiqoqweni ngoba manje uma ngizeka ngokuthi isinkwa mhlupu endlini anginaso noma sikho enough ukuthi singathatha lo 2 days uma ngizosebenzisa lo 20 ukuba nithiwa usimthanda ngidibananga naye wangipha bengizowuthatha phi lo 20 rand okuthenga isinkwa ngibuza loo khwishini kingakho-ke bese ngithatha ngiyophosa laphaya
0: hhayi no siyabonga kakhulu inhle lento oyenza kahle ngoba ibalulekile kulezi y'khathi esiphila kuzona nje ukuthi sonke uyayizwa loo nto ukwazi nokonga ngoba abantu abaningi bahluleka
1: ngike ngathi nje njengoba dinga ibhizi ngakhikhishi sengicela umfana ngithi angilekelele sengikhohlwe i-username ongena e-bank hhayi-ke sengizengigcina ngilokhu ngigesa-gesa-ke ngize ngigcine ngibhlokheka ngicale phansi-ke ngenza umfana useyangilekelela uma ngilekelela umfana uthi hawu mam crash udlali lothoni ngithi mina cha uthi pho ithatha phi imali ngithi mina buka la ngimkhombisa ama-transaction ama ngithi ngithi yabo uthi ngenza kanjani wathi akuchama ma ngiyakuvuma wathi hhayi ngiyakuvuma wathi ufanele sisondelane nawe wathi ngiyakubona ukuthi uhlelekile nje ngahleka ngase ngathi hhayi bayanda abantu abathi ngihlelekile but mina ngiziboni ukuthi ngihlelekile
0: hhayi siyakuza siyabonga kakhulu hhayi uqhubeke keep it up
1: ngiyabonga kakhulu umuntu wamabhathi kodwa umuntu wamabhathi ngempeni nkosi nawo ulimi lakho liyadala amadoda angene nalapha ukhathi usangena uthi obani abahleli nawe hhayi bo ngiyasho ngithi hayi ulimi liyadala wathi umuntu wamabhadi ulandelwa amadoda amadoda asingani kunye indoda
0: hayi nakho sungenile nje asikabe sisakhala siyabonga asithole omnye khona la ukhozi sabona
2: kula entry sawubona njani sisaphila thina sikhona thina sizobona thina njani wena
0: hayi siyaphila
2: siyaphila makatha
0: hayi sikhona sikhona singeza kunina
2: yisibona lona nje likhansela selizofaka ama light manje sothakatha kanjani manje
0: ngiyakuzwa mfowethu wena unaliphi ikhono unalo leli lokuthakatha noma lithini lakho uyini lo umhle nje kuyona
2: ukholo wakaZulu emabuvini emsinga lo khuluma naye
0: yeah
2: hamba dai thanga nambe kufufuzele hayi sengiright impela hayi sengijwayele usengitrainile uzoba
0: ekufufuzeleni
2: la ekufufuzeleni
0: kufufuzelani
2: ngingi o aromat kanjalo into zokuthakatha kanjalo ungakhulumi kakhulu ngoba bazozwelana
0: yeah yeah
2: la thakatheni nginkinga mfana nawe nje ngakucobelela
0: hey hayi ngiyakuzwa uyithathaphi lento wayishiyelwa
2: kayi nami ntothi ngayithola kwabadala nami ithi ngalishiyelwa umkhulu
0: kuyaziwa futhi nasendaweni ukuthi nje uyayithakathela
2: nje kuyaziwa nasendaweni nje ukuthi hayi mina ngiyavuvuzelela nje futhi hayi mina nginga njalo abaningi nje impela bayeza impela bezothekela la kimi bazayo
0: uthakatha banjani
2: ngithakathake ngibona ukuthi bamngahlanyana nje ngoba nginomona umthetho wamangisi
0: siyakuzwa siyabongezwa
2: wesimthanda uphile uyazwani mfethu
0: siyabonga suka akekho umthakatho ongazomemezela kanje ngiyakuzwa lapha ke kuwhatsapp khona omunye obhalile wangithumelela le nesithombe la uthi ke molo simthande uthi uyabona la ngeke ungithinte ngiwujikelele kusho usakhiseni sithole eDannhauser endaweni yaseJT lalela ungisendeleni esithombeni kukhona indlu le iurondo mangibuka yaseyafulelwa kahle noma ingaphelela ukuthi kube notshani kodwa usafakile nje izintingo la izintingo wayiphica wayiphica wayiphica uphahlalwayo uthi hey ngimuhle kabi ke la ngeke uze ungithinte hayi nami ngiyabona mlaleli ube kuthiwa amehlo kuyabolekwana ngabe nami ngiyakuboleka ukuthi awuzongena usibuke lesi sithombe sakhe uphice waphica la phezulu lapha ke izintingo zophahla urondo lo omuhle owakhiwe ngokusimende ngicabanga ukuthi mhlambe kune blocks kodwa ngisaboni kahle ngoba khonkiwe kodwa nje uthi hayi uwona umsebenzi wakhe uyayizwa leyo amakhono la engafundulula namhlanje asithole ke umunye la ukhozi sabona
2: omnyeza kunjani futhi
0: ngiyaphila ngeza kuwena
2: sikhona ukhuluma nodo faya kwamhlakwana ngaphana eBenfield emaos
0: yeah
2: hayi mina ngathi nje ulwazi nginalo nje impela olujulile noma ngingajampisi lefoni
0: yeah.
2: I weekend kodwa nje ukuyilungisa nje into yesikrini kuwa nje dala futhi kuwa nje amafoni esafiwe ngoba afike la vele umuntu esakhulu ngavule nje ngaba nothando lefoni ngaba nolwazi lokuthi mayinenkinga ethile ngiyithile ngithi ifoni mhlambe kunento mhlawumbe ufuna ukuyenza engenzeka efonini ukuthi ngidinga ilungisa hayi ukhona impela ngoba even if noma thi phone mhlawumbe usobolusa lefone engakaze ngiphathe mhlawumbe umuntu athi ayinga ukuhlamba ngizo into ethile ifone nje mhlawumbe esanda kuphuma adinga kwenza into ethile mhlawumbe angakhona ukuyenza ayizibona nje ngiyenze nje ngabindaba zalutho
0: nginesiqiniseko nje sokuthi uyakhumbula la mafoni lawa ayephathwa ayeba nebhandi athi pheqe athi shiqi ngiyawazi mhlawumbe kwakulungisa kuwena makuthiwa nje ayifona misifelo yibhande selizoshitshwa kuyakhumbula lawo bafundi wawuyileyo ntlobo kuthiwa nje ongishitshela ibhande
2: hayi ifoni ngiyilungisa nami futhi nginemthinto ebeyibonakale ey'nkeni nami ngize ngithule ukuthi le nto nami bengajethi nami bengajethi ngizoyilungisa ngiyibone nami sengiyilungisile ngazi ukuthi ngilungisa kanjani ngoba nje umfowethu nje ngimlamayo unakamhlakwana yena-ke unekhono-ke angakazi naye alifundele lokufaka nje usilingi emdleni hayi angibusa namulekele
0: ukushayela into ethule ethe du
2: professional impela nje ungazi ukuthi mhlawumbe khona impela phakaya khona mhlawumbe wahlala phansi wafundiswa ngayo kanti nje yinto nje ayifunda nje yabona ukuthi umuntu uma esebenza ugcina into useyazi sebenza khona nayo nje kodwa nje hhayi ituba kanjalo into kufuneka kube yinto okhula nayo ugcina usuba ne-experience ngabe kuba ngathi uyiyele edeskini kanti cha kuyikhona
0: Hayi uzwile mina siyabonga kakhulu mfethu yezwa.
2: Hayi siyabonga mntakanyana.
0: Kulungileke ngivundulula amakhono namhlanje nginikhiphisa indaba zenu zokuthi yini le oyazi kangcono obunye umuntu angeke akutshele kaye. Kulungileke sobuya siqhube manje le ndaba.
3: Yenza zonke ikhathi kube yinkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga enyangeni ezingu-36 ku 1 gig red core unlimited plan yethu entsha kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga uthole i-Honor Pad X8 BLTE eza nepeni. Ngaphezulu uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Feather together. Vodacom.
4: Ukhozi FM lusakaza ngokuhambisana ne-code yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yi-Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo, ukuphawulwa ngobulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli kuhlanganise nezingane. Inkulumo enenzondo kanye nokuqukethwe okuyihlazo akuvunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisani nale code, ungafaka isikhalazo ku-commission e-PO Box 412-365 Craig Hall 2024. Noma utumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za. Ukuze uthole eminye imininingwane, vakashela u www.bccsa.co.za.
5: Inyanga kaMandulo yaziwa njengenyanga yamagugu eNingizimu Afrika. Ukhozi FM luqhuqhuzela ukuthanda, ukuziqhenya nokwazisa amasiko ethu kusukela ezilimini ezahlukahlukene nezinothile. Umculo wethu, umlando, ukudla nemvunulo, konke lokhu kuyizimpande zethu. Kule nyanga yamagugu ungayikhohlwa ukuthi ungubani. Ziqhenye Ukhozi FM luhamba phambili. Seriously.
6: Umhlanje sihleli no Letho Zulu kanye futhi nomzamo Nxumalo.
7: Ngoba ngekhombuzuke kwami inkosela kunjani.
5: 12 kuya ku 3.
6: Ngina nahlangana kuphi?
2: Bahlangana ekhaya kubo kwaZulu nganyolunga sigidi. Ngeze inhliziyo yami nje ishayeka ngabona ukuthi lo sesengathi ngiyamphanda ngimbuka nje lokungimthuma lapha esebenza enza yonke into.
6: Manje sisiletho yini yakwenza ubone ukuthi azinozwide lo mkhathi uye uye umaqonda nawami.
7: Ngikuthi ngirayise phansi ngiyabathanda lezi abaphelile endi
2: ubiyena ngibona okwenze ukuthi ngimbone ukuthi ngakwazi ukumela umuzwa wakhe. Uyazi ukuthi mina nawe sendo sami sisukaphi. Ngiyakela sendo sami ukuthi siphathane kahle singalaleli abanye abantu.
7: Ukuba nginalo ithando ngabe ngingakuthanda manje uJehova wangithukuthoba namanje ngizoqhubeka ngithobe.
6: Mina nawe sizohlukaniswa kufa.
7: Mina nawe
6: hey le weather yenza le weather kwenzekana.
5: Sizia ngo 12 kuya ku 3.

0: khona kodwa bebengawanakela kodwa uyabona manje njoba sasikhuluma le ndaba sekuyavela kuyazwakala ukuthi hey ninamakhono niphiwe empeleni kwama talent ngoba phela italent lokho ongakufundile ukupiwayo nje ovela uzwane nakho ehe lokho kwekhona ugcine mhlambe kube ukuthi ke uqeqeshwe lokwenu niphiwe nakho hayizwa lo nto le ehe masikase siyithathe lezi zinto umlaleli ngoba phela kubalekile ukuthi sakhane umsakazo wakho lokho ukuthi sibuye sakhane sijabule yebo kodwa siphinde sakhane uyabona ukuthi lezi ezinye izinto esikhuluma ngazo namhlanje ningayithatha niphile ngazo kuba ukuthi sekuyibhizinisi manje sekuyindlela yokwenza imali ukuze umuntu akwazi ukuthi aphile futhi ngento engeke izimxake okuzothi noma kuthiwa nje hey hayi sebenza ke nakho ke sekuyibhizinisi ngeke umxake ngoba vele kade wavele waqala ngoba ivele kuyinto ayaziyo ezakalula kuyena ongadinga ukuthi azaphoqe ukuthi hey ngiyaphoqa ke manje sengezinto ethile cha iyazenzakalela uyayizwa lonto le hayi ngisho njalo ke mina mlaleli ngiyabonga nje kakhwazi ukuthi ungivulele isifuba namhlanje ukukhulume ngale ndaba ngoba into ela kuwena ngaphakathi mhlambe kwesisikhathi ongakazi ungakhuluma ngayo kodwa ke namhlanje ungivulele isifuba awuzwe nje abanye bakhuluma ngezinto ngempela obona ukuthi izinto ke ezidinga o technical intontoni zobuchakachaka
1: Sawubona mzakazi ngiyaphila kakhulu ngathi siyaphila hayi we mzakazi hayi cha mina nginetalente la kuyiplumbing plumbing ngiyenze kakhulu ithoyilethi igiza ipayipi istomota HDPE ama PVC pipe ngiyawenza kakhulu kodwa isitifiketi anginaso ngisebenze kakhulu kwi-company ekuthiwa kwa Icon Construction manje ngisebenze kakhulu khona kwazokwa ukuthi kuphela i-contract ngo-2014 size siqale ngo-2013 hayi yabona lapho ngakungitshele ngepayipi HDPE PVC Clembon ductile ngalishaya laphasa yonke into ngayenza ya right laphasa ngala testwa o engineer bamhlophe hayi laphasa so ngiyazigaranta lapha epayipini i-HDPE PVC Clembon ductile igiza ipayipi ama toilet hayi ngiyasigaranta lapho kakhulu kabi ngiyabonga phumlani wakwaNkabinde lo ngilapha eMnambithi emndaweni yaseMkhumbane emhlumayo ngiyabonga
0: ngiyabona futhi lapha noSabelo Buthelezi uyangibhalela lapha kuWhatsApp uthi sawubona msakazi uthi mina ngenza lokhu ngisemundlo kwasi ungithumelele isithombe ke ungitshengisa amakhabethe amahle ngendlela eyisimanga uyayibona lonto le izinto lezi abantu abathi angikaze ngiyifundele lento kodwa nje hey uyazi iza kalula ikululu ukuthi ke angiyenze hey uyabona ke umunye ubhalile lapha kuWhatsApp uthi simthande ngiyabingelela nami ngomusa kaBaba uthi hayi mina iBhayibheli ngilazi njengoba ngizazi kodwa angizange ngilele esikolweni ngifana nenxusa lika Jesu uthi ngiyabonga kakhulu uSimphiwe Hlatshwayo eLady Smith Estateville uyayizwa ke lonto ukhona nomunye nawo ongenile washo njalo wathi nami iBhayibheli ngiyalazi kanti ke futhi ngempela lonto omunye angaze ayithathe kancane leyo ndaba kanti hey into ngempela leyo enabantu bayo ubona ukuthi yabo lo noma ngabe nami sonke siyalifunda iBhayibheli noma ngabe sinama iBhayibheli siyahamba inkonzo njalo njalo kodwa bakhona abantu bona uthabo lo unalo ulwazi olujulile uma kuzowe iBhayibhelini ukutshela nje engalivulile iBhayibheli uyabona ke lo ndaba kanjalo uthola incwadi nini kanje uyayizwa lonto umunye ubhalile lapha kuWhatsApp uthi ke # umlilo okhozi igama lami uFeli Qiniso Sikhakhane uthi ke mina ngingumpetha ekwakheni imoto yocingo akunantanga lapho uthi ke # ukhozi FM 66 uyayizwa le njengoba ngikhuluma ngebusiness le okhuluma ngawo lapho uFeli Qiniso yokwakha imoto zocingo ungayithatha kathi kancane ungayibukeli phansi ukuthi hayi imoto zocinga mhlawumbe into zengane lutho uyabona nje kunane indawo la ukuthole khona ukuthi kuke kufika abavakashi labo kuthiwa ama tourist befike nje bezobona ubuciko bebona ubuciko bathenge benze nje bese lezo zinto ezikanjalo ziubuciko yayizwa lonto leyo kuyizokhulunywa ngesikisi kuthiwe warcraft yayizwa lonto so nje nalakho ungakubukeli phansi shilo mina ngathi thathani lezi zinto lezi nenze imali balaleli phela mina ngifuni ngani uyayizwa lonto angifuni ngayo lapho umlaleli ekhaya mangabe uyabona lento ukuthi hey iyangisebenzela ngkwenza kancono yini ungayenzi imali umunye ubhale lapho uthi ke mina ngusisidumile Nxumalo

0: Ngiyabingelela ukhosini kuseni, ngicela ukuba anonymous. Mina ngathandana ke ngumntana kaNkulunkulu, ngiyakholwa ngisindisiwe. Ngathandana nomfundisi owayedivorcee. Umfundisi lona nami ngaba nephutha, ngaba disobedient uNkulunkulu. Salala vele sengithimsile umshado and everything. Umuntu wangangitshela ngaba ngephutha ukuthi singathi sesisobabili, ngakholwa into ayishoyo. Emeseke wang-infect-ake. Nakhona ngathola amaphilisi, bokuwumuntu ohlala eGoli, ngiza nje ngokuzombona. Hawu, umuntu-ke ngilinga ngithola amaphilisi athi akamshani, behlala nomshana. Athi akamshani amaphilisi. Ibongo ziyafana-ke vese, ama-initials ayafana. Hawu. After some time, ngiwathole futhi. Vele-ke lakho beqondane naye ngqondo. Wathi ene ubefuna ngithole mina sengikhulelwe. Ngavele ngahlukana naye. Eyi, into yababuhlungu-ke ukuthi uma ngilokhu ngidonsa, like ngithesta la emnweni, beyingekho reactive. How after some time, ngiyodonsa amagazi nje. Maybe after 2 years, ngihlukene naye. Azange aphinda-ke ngalala, ngahlala nje impela. After 2 years, sengidonsa amagazi, ngaqhamuka ngi-reactive. Ngiqalile ku-medication yami lo nyaka undlule. So nje, yeah, kwaba yilokho. But ngamxolela, ngaxolisile. Futhi njena, disobedient, ngiyibonile ukuthi it will cost you. It costed my life. So nje kwaba into ekanjalo-ke. But ngaba buhlungu because manje ngesaba ukungena ama-relationship. Cishe sengirejectiwe abantu abawu-2 engathi ngiyabachazela isimo sami. Ya, kwaba into ekanjalo nje. Ngiyabonga.
1: Phakade lami usuyisitha kimi.
2: Lele ngibingelele okhozini. Hayi sisi, le nto oyikhulumayo iyangihlaba impela, ngoba yinto yona nkinga engibhekene nayo le. Mina bengithandana nomuntu, sihlale 7 years wonke lowo muntu sithandana. Thandana naye, sahlala naye la eGoli uVeli. Ngamnakekela lo mntwana, saphila ndawonye lo sisi lo. Ngaphinde ngathola umsebenzi sasolo, ngahamba umohlala naye eMpumalanga. Menzela yonke into, ngekho into engiyenza, sasaba nengane naye. Inkinga nje yaqala ekutheni phelele umsebenzi, ngoba ngangithola ingozi yemoto, ngalimala eMpumalanga. Waphuka ukuthi ngiyohlala ekhaya, ngisakwazi ukuhamba, ngisakwazi ukwenzani. Nasekhaya anginabani, umndeni wami usewashona khona iyihlobo. Ngutshela ukuthi lo muntu wesifazane wayazi yonke loo nto leyo, yayike into yami ayingayazi. Kunokuthi even noma ezeke ukuthi azokunakekela phela, ngoba akazi, uyazi ukuthi anginabani. Ngitshela nasesibhedlela akazange ngisho ukuze. Ngangithi ngiyamfonela athi phela shadanga umuntu mase kanje udinga umndeni. Ngitshela ukuthi ngasizwa mina izihlobo kwaphoka ukuthi manje cicelwe nakomamkhulu ukuthi ngisiwe kubona, ngoba manje ngizohlala nobani, kwesimo engisona ngizonakekelwa ubani. Wangilahla umuntu yezwa. Kodwa the manje ngoba esezwile ukuthi hayi, lo muntu osewakhona ukululama siyahamba, wasefuna ukuba umuntu obuyayo. Ayi manje akuvumi wangempela nje. Khona ngamxolela kodwa ayi, akuvumi, wangizwisa ipheni kakhulu. Angiboni ukuthi singaphinde sibuyelane. 2 futhi okunye, angikwazi ukuqhubeka phambili ngithole omunye umuntu. Ngalimala kahle nje ngabantu besifazane kakhulu. Ngalo muntu nje wangilimaza ngoba ngangimthembe kakhulu.
3: Emzuzi shakalolunye elibumbeni ihora lesine ekuseni emsakazweni uKhonzi FM, uKhonzi olumaphikophiko. Umuntu ongakuthandi uma ngabe usenkingeni noma usebenzimeni obalekayo noma usuright, akaqhubeka, akabaleke kakhulu bhuti wami. lo umuntu ukuvezelile ubuyena ukuthi mina nginje. Mawuphinda futhi uba senkingeni noma wehlelwa okunye, uyokwenze njani? Njengoba baleka nje eqaleni wechaza ukuthini mithi umuntu mangabe senje usuke sedinga umndeni. Kanti uthando luyini ngoba uthando liyanakekela. Umuntu mawumthanda uwa uvuka naye uma naye ebuhleni nasebubini. Kunzima kunjani njani njani. Umuntu wakho mangabe umthanda uma naye. Leyo ukuthi mase kukhona isimo esithile sifikile empilweni yakhe usedinga umndeni sekufanele uqhele wena akulona uthando lolo akulona uthando lolo thatha isikhathi sakho nje uphole ukwazi uqhubeke nempilo uthole umunye umuntu mhlawumbe uzomthola umuntu ozokuthanda kodwa nje lo ufuna ukubuya ngoba nakho izinto sezi right awungeke never
4: ngibengelele zama sacela ukuba anana nasi Eh, mina mfethu. Ngizontjela nje iqiniso. Hayi. Ukhona nothandweni. Hayi, akusakholelwa kakhulu ngoba manje ubona umuntu ebengimthanda. Sengizitshela ukuthi hayi no, thola umaqondana. Wangila. Sengimsize entweni eningi yabo wangila wangitshontshela ifoni kuyaba ekugcineni kuyathola ukuthi yantshontshwa uyena naleyo foni akusiyona neyami yomuntu kwakhosta ukuthi kufanele ngiyikhokhe ekhona endlini waphika wathi akayazi ngayikhokha leyo foni lo muntu sinengane naye Mangithi ngifuna ukubona ingane uyagoloza naye ukuthi ngizoyibona. Uma kufanele ngiyibone. Kufanele ngimfakele imali ukuthi ngizoyibonela edropheni. Hayi ukuthi sizozobona la ekhaya. So kabona ukuthi uthemba nokuthanda umuntu. Kahle kahle sokudlala ngesikhathi. Kwakhethe ukuthi okay. Uthanda mina then ke hey okunye nokunye sengo ukuthola emhlambeni yabo ngoba lokho sekugcina kungenza nginongabazane lokuthi lengane yami because athi sakhulelwe ngathi mina hey lengane le Ay kufanele ngiyenze iDNA futhi nakhona ngikhuluma sangcokola but indlela a-reacta ngayo ayikwase ke ngisolisa ukuthi ayibo kanti lengane lena ekabani mangikhuluma ngeDNA umuntu avuka enhlobane kangaka so nje ay mina ngeke ezomathandana sorry sengamane ekujolo nje kuphele lapho kodwa uma utshela ukuthi khona okunye kuzolandela indaba zenkomo olilili hayi ngisore sengatshela nje ukuthi hayi angisekho lapho futhi ngoze ngizifonele nje ngiphile emhlambeni angibonga mfowethu cwashitho thank you
1: phakade lami usuyisitha kimi
3: Uyamuza nje umuntu oselilahlile ithawula uthi nje indaba nje yolilili. Uthi asikathandana nje ukuthandana kujolwe nje phela kodwa angabi khona amathembu ukuthi khona inkomo yokuyibona ingena kini khona indaba zomnkikizo eziyoba khona ngenxa yakhe. Uyabona nje ukuthi akazingeni. Hey webhuti abantu balimele. Malimele kodwa ke ngiyange ngithi mina khona izinto empilweni esiyaye sifunga ukuthi asoze sazenza kuze kube ukuthi uthola uthando leqiniso uthola uthando langempela olushintsha indlela kade ucabanga ngayo lushintsha indlela kade ubona ngayo izinto lushintshe nje konke uzithuke sowenza izinto nawe ongakazi ucabanga ukuthi yokuzenza empilweni uthuke nje so uthenga ama flower wayishola usicebo wathi angiyena umuntu romantic kodwa manje kuyazenzakalela ngizithola sengithenga ama flower no chocolate into engangaze ngicabanga ukuthi ngiyoke ngiyenze ngenzele umuntu wesifazane kodwa ngenxa yothando sengulitholile nemfudumalo nothando engilizwayo ngaphakathi enhlizweni yami ngawe ngizithola sengithenga ama flower ngizithola sengithenga ama chocolate ngizithola nje sengibhala nje i-essay i-paragraph ye message ngikutshela ngendlela nje engikuthanda ngayo nangendlela engizizwa ngayo ngizithola nje sengikubiza ngamagama amnandi nami engingazi ukuthi ngiwathatha phi sengikubiza ngojule inyosi usuhani usubhebe ususwirat usumntakwethu usudali angazi kanjani kuyezenzakalela uthando lakuthambisa uyathamba uthi boto boto akasibheke ke la osibhalele uthi ke yena wezama unjani hayi nami ke ingilile indoda yalobola ngikhona ngithandana nayo bengade sengihlale nayo iminyaka emhlanu kodwa ke akusenani uNkulunkulu wanziyo ngicela ukuthi ke ngibe uanonymous ngiyabonga kusho dadewethu bakithi iminyaka isimhlanu behleli ndawonye nangomunye la uthi zamazama ngicela ke ukubhala ngingayenza ivoice note ngenxa yokuthi kuyimanje ngilele nomntanakhe usekhulile usemdala sisi mina nesithanda sami sokuqala empilweni yami useze washona singabhekani saxatshaniswa nje ukuthi wangehlulela lowa muntu sisuzama ngehlelwe yibhadi ngaboshelwa into engingayazi washo khona ukuthi yena ngeke aze aqhubeke nempilo nebhantinti kuningi nje into ke ebingxaka uze washone landelana nempilo yami engibuze bantwini empeleni nje bekushoda ukuthi abhale ngami bese ngimenyanya nje impela ngoba ubengafuna ukuphuma kimi ngiyabonga ngisophongolo mina into bengisho ukuthi uthando luyanakekela uthando liyabekezela uthando lusho ukuthi ngizoma nawe ngizokweseka ngizokusupporta ebuhleni nasebini uthando alingaqhami mangabe izinto zihamba kahle kuphela noma kufika izimo empilweni ngoba zikhona izimo eziyaye zifike ezingalindelekile njengoba umfowethu lo kade ngenile washo ukuthi waba nenkinga yokuthi waba sengozini walimala umuntu wakhe wagxuma ngoba nakhe selimele sengasakwazi ukuyihambela nanga udadewethu uthi yena wehlelwa ibhadi waboshwa waboshelwa into angayazi kodwa esikhundleni sokuthi umuntu wakhe ameseke amena aye akholelwe kuyena wagxuma wabamude wathi nje sorry indaba yebhantinti akwakhohlwa nje ukuthi lo muntu bengimthanda lo muntu ngiyamthanda noma mina naye sisebudlelwaneni kufanele kube yimina ngiseduze kwakhe ngalesi sikhathi sobunzima abantu bayajikelana mase kufika izikhathi zobunzima umunye la uthi sawubona sesuzama uthe mina ngidlala umuntu engithi ngiyamthanda kanti yena akekho la engikhona unenye nje inhloso uthandi unezinye nje inhloso uthanda imali yami ngimenzela izidingo zonke zakhe ucabanga ukuthi angikuboni lokho kanti ngiyambona kuyimanje akanginakile uzothi mase ngizohola uzobona uzobona ngaye mase kusondela idate uzongifonela kanti kule game ke ngeke athole lutho shem ngiyabonga zamazama kusho anonymous usevukile emaqandeni nangoloyiso uthi speak khuluma bodla konyulu

0: zama ubingelele nkosazana. Hey, mfowethu, lunzima lolu daba lolu. Lunzima lobuhlungu futhi ngoba hey, lesimo lesi ngiyasazi nami. Kodwa kufuna nje ukubuyisa ithemba kubafowethu. Engiqale nje lapho futhi nami ngeke ngavelela leso simo. Ngagcina ngihanjelwa izihlobo zami, ngangakhona nokuyifihla odadewethu, umkhulu ozala ubaba. Ngiboshiwe, ngiboshiswe intombazane. Intombazane engangihlala nayo, ngenzela konke ngisebenza. Intombazane yathi uma ithola umsebenzi la yayisebenza khona ngathandana nephoyisa. Uma ethandana nephoyisa kwase kwenziwa iqhinga, kwakhiwa uzungu ukuthi ngizolahlwa kanjani. Balakha-ke iqhinga nephoyisa ukuthi no, intombazane ayithi uma ibuya ilale nami bese kuvuka icala ukuthi ngiyidlwengulile. Nangempela kwenzeka lokho. Intombazane ngiyithembile, yavele yangishintshela yathi ngidlungaba athi hawu, ngoba ngihlala nawe uyayohamba emsebenzini ubuye ngama-weekend, kanti sekwakhiwa uzungu. Nangempela ngathathwa nalelo cala. Ngathola muva ukuthi kanti lo phethe icala uyena yena mkhwenyana wale ntombazane. Hey, lakhanda idocket, lakhanda idocket. Ngangiyonqunywa lapha ngempela nje, ngangiyonqunywa impela enkantolo. Kodwa uNkulunkulu ekhona, walwa, walwisana nabo ubusathane lokho babenziwe. Ngaze ngaphunyuka, sengihlalile isikhathi. Ngaphuma. Uma ngiphuma ngiyitshelile ukuthi cha, ngeke ngiphinde into yesifazane ngiyihlalela, ngiphile impilo yami. Kodwa uNkulunkulu emdala ekhona wangilethela umuntu, namanje nginaye. Ngathi noma ngigula impela, ngagula ngacishe ngafa, le ngane yabantu yakwazi ukunginaka, yangisiza, ngenzela konke. Ngihleli isebenza, ngikwazi ukuthi ngithengele ukudla, ngenzela yonke into. Namanje ngisesenayo, ngiyasebenza namanje. So ngisho ukuthi bafowethu, enagileka, uNkulunkulu uyazi ukuthi khona umuntu wakho oyofika ngalelo langa. Makusekhona nje isimo esibi, bekezela baba, bekezela mfowethu, uNkulunkulu uzokulethela ukhono wakho, uko wakho uyofika ngalelo langa. Ngibonge, ngibonge mama, usifiso omhlongolo wasedumbe.
1: Lami usuyisitha kimi.
2: Sawubona msakazi, ngiyaphila nathi, mina ngiyaphila nabalaleli. Wasithinta msakazi isihloko esingithintayo. Nami ngingomunye owadileka kwezothando. Ngahlala nonkosikazi umnyaka ewu-12 kuthe kwaka-13 ayi, wajika unkosikazi wasithola isaluni. Esaluni wathola abangani abasha. Ayithola abangani abasha, aya kangabe sabambeka. Sineyinsizwa ezintathu esibe nazo naye eganile elotsholwe. Yeyo uthema iseyahamba, wathatha yonke into endlini, ngasale ngivale ngamasaka. Ngake saba ngisho ukuphuma eminyango, ihlazo kubantu ngithi hey, kodwa bazothina abantu, into zemali yami. Emuhle kodwa uNkulunkulu ngoba ngumuntu okholwayo. Hayi, ngabekezela, ngagula, ngagula ngaphela ngisho emzimbeni, ngangazi ngenze kuphi ngoba umuntu uthando maseliphelile. Mase ngizwa ubephuma engathi uye emsebenzini, kanti uyiyele endodeni. Ma esebenzile uthenga izinto zokwakha kubo. Hawu, akusasebenzeki mina misaluni ngomhlalo obhizi. Akusebenzekanga, akusebenzekanga. Kodwa engangikhombisa lutho olungaka ukuthi esengimhlile. Kodwa nje-ke ayi, kuyaphileka bafowethu. UNkulunkulu waba muhle, ngingathola bangiluleka kahle. Nangathatha isinqumo esithile. Kwakuthi angiyibulale noma naye ngimbulale, kepha ngibuye ngicabangele iy'ngane zami. Nanamhlanje nakho ngikhona, unyaka ka-9 sehlukana. Mina angilwi naye, kepha yena uma efuna into uyadimanda, esho lokhuya nalokhuya. Bese ngiyakhuleka ukuthi Nkosi ngisize, angifisi ukubulala umuntu wesifazane. Kuyadluleka. Yebo, yena nomelwa nomenzani, mina ngiyathula nje. ngishone phansi ngenze engikwenzayo angisebenzi kepha uma ifuna imali uyadimanda mase iy'ngane zami ziyaqonda ukuthi ubaba kanakho lokhu kodwa nje kuyadluleka bafowethu singaze sifike kulezo nqumo nakho njengoba ngithi unyaka ka-9 izinto ezahamba nazo zibuyile idlula lezo uNkulunkulu emuhle ngiyabonga bafowethu eyothandweni kunzima njengamanje sengikhulekela ukukhulisa iy'ngane zami kahle ngisafisa ukuma ey'ndabeni zothando ngoba leya enga ngingaze ngiyikhuphule komunye ongazi lutho. Ngiyabonga bafowethu sibekezele nje sibethembe uNkulunkulu ngoba abantu bagcwele emajele ukuthatha iy'nqumo okungezona.
3: Ya impela baqinisile mabethi ziyabuya kwa Department of Love. Hayi impela ziyaphenduka ziyenzeka eyikuningi bakithi. Ey mfowethu siyambonga uNkulunkulu ngakhulukazi ubhuti nje lo othi waze wangena ejele waboshwa akhelwa uzungu ngoba nje befuna ukumsusa endleleni. Yine yayinzima ukuthi umuntu mangabe ungasamthandi. Usuthola uthando olusha. Usubona ukuthi lo khona njengamanje awusamthandi yini enzima ukumtshela ukuthi ayicaphe ukuthi abantu alisekho lona sengicela ukuqhubeka nempilo sengicela ukumuva ona umuntu oza akhelwe uzungu lokuthi akaboshelwe into angayenzile ummoshela impilo yakhe ngobani yini enzima ukuthi umuntu umale mungasamfuni hey bakithi ay nangu anonymous la hey yabona kodwa ke lenkabi le ngiyazi ukuthi ke imbono iyahluka-hlukana ngicabanga ukuthi i-topic le eke iyavela nakwezinye izinhlelo kakhulukazi mangabe ulandela uhlelo lukaMshengo lapha ya ubusuku obuhle kunengosi ya Dr. Nomcebo Mthembu la kusoke khunya khona ke ngezaselawini kusoke khunya njengayo yonke into ethinta ucansi ezaselawini la uthi ubafo yena into eyamhlukumeza noma ngokwakhe uthi wagileka kahle kahle ngokuthi afice umuntu wakhe wesifazane endlini yakhe ezithokozisa ngokucansi ngetoys likagesi methu yambuza wathi yena akakwazi ukuhlala ngaphandle komuntu wesilisa usuku nosuku uyakhala anonymous bese kuba khona into ethi mhlawumbe iyona into engaze iqeda ubudlelwano ukuthi umuntu bekade eyithokozisa ngetoys likagesi omunye mhlawumbe angabuza ukuthi okuphi okungcono ukuthi athole omunye umuntu wesilisa azozithokozisa naye kunokuthi athokozise ngetoys iyahlukana-ke imibono lapho kuyashiyashiyana kodwa ngithe ake ngiyifunde nale kuze nawe lapha ekhaya ubuxukuza nayo ikithi ukukunyakazisa ukuthi mhlawumbe esimweni esinjenganalesi ngoba khona abantu ngempela othola ukuthi inkonzo bayilangazelela ngenye indlela ngale ndlela yokuthi ukuba kuya ngaye ngabe yinto yansuku zonke kodwa uma uthi uyabheka othola ukuthi upartner wakhe mhlawumbe ababonani njalo ababonani zonke izinsuku noma mhlawumbe yena ukulangazelela kwakhe akukho ezingeni elingangelakhe akufanwana yabo mhlawumbe omunye uyifuna kakhulu omunye uyifuna kancane abesenza uplanning ukuthi angathola itoys lagesi lokuthi abalansise kodwa ke asigxilileke lapho asidlule asize la uthi ke omunye angibingelele okhosini zamazama uthi ke nami ngangitshela ukuthi sengilitholele uthando eyi kanti lutho umuntu nje uze ngokuzongikhuthuza into ayaziyo nje ukungibikela ngey'nkinga zey'mali manamana sengishodelwa ukuthi manamana sengidinga ukwenza ukuthi njalo nje uma ngabe mina ebona mina shouthi ubona imali wathi angimboleke i-R1000 lami wadla phansi buyile-ke manje ufuna ngidlule kalula nje kuleyo nto ngithi mina cha ngeke ngikwazi ngicela nje imali yami nkosi yami ngiyakubona ukuthi wena uze ngokuzongiqola ngoba ebaningi abantu ngempela abasemsebenzini utshele ukuthi uthola uthando uthola ukuthi utshethe kwi-relationship kanti umuntu osemsebenzini uzosebenza la kuwena ya Sandy thing yazifela

0: ngawubona msakazi. Ame ngikwazi noma ukuzisho igama. Ngithi abantu aba bezele bezami futhi bengalahli ithemba. Kwake kwangihlela lokho ngiqonyiwe intombi engithandayo. Ngase ngithola intombi engangifuni enhle emhlophe. Into ongayazi ukuthi ungayenza njani, yangicela ukuthi ngilobole, kanti yona iyazi yenza into zayo. Ngayilobola, yaqedela lapho yangijikela. Yangijikela ngaze ngacabanga ukuyibulala umama esekho, wathi umntwana wami ungayibulali. Intombazane, ingigile limkhuba. Kusuke sekungena omunye umuntu. Wena singasakuthandi, sithanda omunye umuntu. Wena sifuna ukuthatha imali nje kuphela. Iwenze isilima. Kwazi wakhuluma ingane yami eyayikade ishonile emva kweminyaka emithathu, athi baba bamba ifoni, okhona umuntu ofonayo. Kanti lo muntu uthe usuka nje le ekhaya kube wanongoma uze kimi lapha egoni, nami ngingawanongoma. Kanti ubhanqile, uthe usuka ekhaya kuba wathi obuya uzohlala inyanga, but uzohlala 2 weeks kimi, abuyele ayohlala le kule ndoda ebese le kube kwazi ukuthi usuka kimi. Ngayifona indoda, ifona indoda ibuza ukuthi kanti uhlezi iphi, kanti yini ungasafiki, usahambile usawela ukushiya ifoni eyichajile uzovuka ahambe. Yathi ingane yami baba, cofa ubani nobani. Mathi ngiyaphapha mfoni yakhale iphina, ngiyazi. Acofa ngathola. Yathi indoda, ngathi uzofika lini? Ngathi hayi, ukhuluma nami, yime ngumlobolile. Ngibani engikhuluma? Ngathi ngikhuluma nomuntu wami. Ngathi uthe kunini ngumlindile lowo muntu lowo. Hey, ngambamba, ngazama ukuthi ngimbulale, ngamncinya ngomqamelo, ngamklinya, ngamyeka sekufanele kuphume umoya. Ngacabanga ukuthatha umese ngiyigwaza inhliziyo, ngimlaye ngife. Ngathi umama uzofelwa yeyakhe ingane, ingafe yalo mama. Hey, bahlukumeza bathi kusuke sekukhona indoda ayithanda wena, usuke ngasakufuni, ufuna ungalilahla ithemba, ufuna omunye umuntu. Mina angiyeke ongithandayo, ngabuyela kuye. Namhlanje ngihleli naye, ingane yabantu eyayikade lokhu inkomo esibancane, ngingakazi ukuthi ngiyoke ngisebenze. Ngiyabonga msakazi.
1: Phakade lami usuyisitha kimi.
2: Ezamani rani.
3: Siyaphila.
2: Mina ngugama kalibizwa. Mina okwami ehlukile. Nginenkinga ngempela edinga uxazululo. Ngangiyithandana nontombi lo, saze saba ney'ngane ey'mbili. Kuthe emva kwalokho ngathi ukumjolela, kwase kwenzeka kwaze kwaba khona ingane ngaphandle. Salwa impela, kodwa kwathi maseke kwangixolela, kuthe sekuphela iminyaka emibili yonke kuya kwesithathu, mangizobala phela isikhathi esakhulela uma wengane, iminyaka emithathu yonke leyo, ngathola ukuthi uyajola. Mangithi hawu, kwenze njani na manje? Bathi mina kade nje ayeke ungithanda ngalesikhathi nje ngizalisa intombazane. Sonke lesikhathi nje bade bekezela. Hawu, ngoba nakho usoqomile usungitshela lokho manje. Saxabana ngale ndlela esimangalisa, indlela ukuthi kwaze kwangifaka amaphoyisa, esengifaka incwadi yokuqhelelana yamaphoyisa. Kwade ukuthi ngibaleke endaweni, ngiyitshela amaphoyisa azongibopha, ehambe engifuna, kanti azongisayinisayini incwadi le reception order. Kanti mina ngithi ngizoboshwa, kanti cha, ngijahelwa nje ukuthi ngingashaye nge-social distance. Emva kwalokho ngahamba-ke ngashiya umsebenzi omuhle engangiwusebenza. Kunamhlanje njena ngiyasebenza imisebenzi engasile, kodwa ngabe sengilithola-ke olunye uthando. Sabuyelana naye, kwaphinda futhi kwabheda. Kuwukuthi uma sibuyelana njalo naye, kuba khona le nto le yokuthi kuvuka leya nto lena, akafuni ukuzehlisa ukuthi wangijolela sonke isikhathi uma kukhulunywa njengathi mina umuntu owamjolelayo, ekubeni umuntu wahlala nami 2 years wonke emva kwalokho. Manje nginomuntu-ke ongiphethe kahle impela, ongenza ngiyibone ngiyindoda. Kodwa manje into ebuhlungu-ke la ngithi ngiyami khona, inhliziyo yami ayisuki kuloya muntu loya, noma wengane engahlukana naye. Ayisuki inhliziyo zami, uthando kanti angilazi ukuthi luyinto enjani. Manje phela seliyangihlukumeza-ke manje, ngoba ngikwazi ukuhlukumeza umuntu ongithandayo ngeke umuntu angenza kanje yona kodwa manje ngizohlala kanjani nomuntu futhi la ngibe ngazo inhliziyo yami isakhona lapha emuva.

Hey, hayi inkiyankiya. Hayi inkiyankiya. Yabona into ethinta inhliziyo, inhliziyo ikiyenza into njengempela ovele ungayazi. Uthi khona uyazama ukumuva on, uyazama uqhubeka nempilo la ukhona uright kodwa inhliziyo ithi ngifuna luya. Angazi ukuthi into yenhliziyo ngempela ingathiwa njengoba kuyayisho ukuthi inhliziyo ayiphakelwa. Ubona nje kunabantu abahleli kuma toxic relationships umbuzo umuntu ukuthi awuphumi ngani ngoba phela vele awujabulile la kumnandi uyahlukumezeka ngayo yonke indlela ongayicabanga athi umuntu inkinga ngiyamthanda yeyi uthando angilwazi ukuthi lunjani angilwazi ukuthi njani njengobusho nje nayo bafuthi awazi ukuthi uthando into enjani kodwa ngiyacabanga ukuthi uma ngempela uthola umuntu oneqiniso kuwe kwesinye isikhathi kubalekile ukuhlala phansi ubheke ubheke indlela ophatheke ngayo ubheke injabulo onayo obese uyazibuza ukuthi ngakube mhlawumbe ukulungele yini ukuthi leyo njabulo ikulahlekele uma ungafuni ukuthi ikulahlekele uyakwazi ekumele ukwenze kwesinye isikhathi inhliziyo noma ngabe kufuna ekufunayo kodwa egcineni kosuku akwazi ukuthi kube wena ozoyivumela ukuthi ikwenzise zonke izinto lezi nezinto into obonayo ukuthi yabona le lento le iyabhedda noma yikho right noma izongifaka enkingeni inhliziyo noma ikufune ekufunayo kodwa wena umnikazi wayo wena kufanele uzame ngayo yonke indlela ukuthi ayingalawuli wena makube wena olawula yona mayizwe ngawe ukuthi inhliziyo yami ngithi mina ngicela sihlale la inhliziyo yami ngicela sigxile la ngicela sizinze la ngoba uyabona ukuthi siphethwe kahle sijabulile sifunani kanti yini kanti lengaka esidingayo ngoba konke sikufunayo njengamanje siyakuthola sibuyele kuleyo ukuthi kudlule iminyaka emibili ethi umuntu ukuxolele bese kuyaba naye useyaphuma useyothola omunye umuntu kahle kahle uyapheya uyazi ukuthi kunabantu abahlala uthola ukuthi njengamanje usothandweni nomuntu nibala ukuthi mhlambe nina 6 years nithandana uthola ukuthi kulo 6 years komunye phakathi kweni nobabili uthando lwaphela 3 years ago noma waphuma kuwena eminyakeni emithathu edlule wonke nje lo munyu 3 years manage uyazenzela nje mhlawumbe usuke safuna ukudelisa inhliziyo usuke safuna ukuthi ngamhla ephuma angalokho eshaya iphuma ngena ufuna ukuthi ngamhla ephuma kube ukuthi ngempela uyaphuma use right usedelile useyidelisile inhliziyo wonke lo 3 years uhleli nje uyaplana uplana iplan yakhe yokuphuma ukuthi ngizophuma kanjani ngizophuma nini ngoba vele angisamfuni mhlawumbe usuhleli nje kulo 3 years usuhlalele ama benefits athizo watholayo kunezinto oyitholayo kule relationship othi yazi njengoba ngihleli ngiyawuthola u1 no2 no3 esikhathini esingangeminyaka emithathu ezayo ngizobe mhlambe sengi right sengiyimele sengingasamdingi angisamthandi vele kade kwaphela ube uyiqaphela ke izinto ezenzakalayo othandweni yabona nje izigemegeme ezinjengana lezi zokuchithelana ukuhlukumezana ngandlela thizeni kuyenzeka umuntu uxolisa kuyena uthi ngiyaxolisa ngiyazisola athi ngiyaxolela kanti cha yeba ngakusho ngomlomo athi ngiyaxolela kodwa ngaphakathi inhliziyo igaya izibuzi ngaphakathi inhliziyo iplan irevenge uthi la ngizombona khona la ngizomthola khona uthulo uyakubuka nje futhi akajampisa akakhombisi ngalutho kuyahlekwa kumnandi hey uyabona nje kakhulukazi icheating uboyibheka ngelinye iso irelationship

0: ngaphuma nje ngi-right, ngi-right empilweni sami, anginankinga, angimdingi. Kodwa ngivele ngibe buhlungu ngoba la khona ukhona adlala ngayo, ukhona aphezu kwakhe. Kodwa nje funa siqaphele bodadewethu, akhona amaqola esifazane, akhona amaqola esilisa. Ngiyabonga dadewethu.
1: Yo.
2: Phakadelami, usuyisitha kimi.
3: Sawubona zalamseleku, sawubona ekuseni. Cha, ngiyaluza uhlelo lwakho, lumnandi kakhulu, luyayalana kakhulu. Mina ayikho inkinga kamvelele, kodwa ngifuna ukungena isimo lesi sakensizwa liyafica intombi yayo noma umuntu wakhe eyithokozisa ngethozi kagesi. Mbona mina ukuthi leyo ntombazane neqiniso ayifuna kumjolela. Ngiyabona kungcono ukuthi ima yakhe eduzane ayivele ebe nento yayo ezoyithokozisa ngayo until bazafike. Ngoba yayibona ukuthi uzosibaphatheka ezoba nomuntu eceleni icesebanjwa. Akufanele ukuthi becise beqabana bangalitho izilile. Akufanele enhlobo hlobo ngoba yaba neqiniso entombazane lena. Yaba neqiniso elikhulu kabi.
1: Ngiyakuzwa we ano, ngithanga ngimphutshuze nje ngoba ngiyabona ukuthi abantu abaningi bathintile indaba yethoyizi likagesi. Khona nomunye ongibhanelela uthi dadewethu nami ngaye ngabanjwa ngowesifazane, ngaye ngabanjwa nalo ithoyizi leli owesilisa. Kwabe ngazi ukuthi impela siyaxabana, kodwa wagcina eyi-understanda uthi hayi impela manje uma ngabe sezohamba, ngoba futhi umuntu osebenzela kude mhlawumbe, uthi uma ngabe sezohamba nje uyawathatha amathoyizi anginikeza. Ashuthi akasenalo ithoyizi elilodwa, nama toys uthe nginikeza oyena wezama, athi nanka kama toys engikushiya nawe, ngishiywe edwa njalo. Hey, itopic yake liyilaka leso bese ikhulule. Ayeyeyey, kuningi kuningi. Athi omunye ayisho ukuthi kahle kahle mase une toys ukuthi mina useke umsebenzi wami, uchaza ukutheni. Hey, ngiyazi ukuthi imboni ihlukahlukene futhi nje. Hey, hayi, sizoyikhuluma, sizosenza isikhathi ke siyikhulume indaba yalama toys. Siyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu othe wathatha ithuba bakithi, wabeseke esithumelela ama voice note, wasibhalela. Phakade lami waphenduka isitha kimi, kwenze njani nangeviki elizayo ngesikhathi esifanayo phakathi ka 4 no 5 izobe khona ke lengosi. Siyabonga kakhulu, engazi ukuthi nje konke bakithi okwenzakalile, abaneyilonda ezingapholile maziphole, abantu abakuthola kunzima ukuqhubeka nempilo beqale kabusha engathi bengawathola amandla nesibindi sokumuva on, abantu asabasafuna ukubuyela abantini ababahlukumeza engathi bebengahlala phansi babuke ukuthi likuphi iqiniso kumuntu ozothi mangabe usenkingeni, ugula noma uphelelwe umsebenzi, usebenzimeni noma uboshiwe, abese yakulahla akubize ngamagama athize, akubona ungelutho, ahambe nabangcono. Kuthi mangabe sezimnetha phambili wena izinto zakho seyilunga zibuyela esimweni, abese sefuna ukubuya. Mqaphele umuntu empilweni yakho oze ngokuzobhidliza nokuzolimaza, nomuntu oze ngokuzogwena okuthize, ozohlomula, nomuntu oze kuwena ozosebenza. Hey bakithi, enye into futhi lento yemali, lo sisi ukhala ngokuthi ukhokha amaloni amathathu awathathiswa indoda. Hey wengani zakwethu, ukuthi phela uthando luyilento nami engingakwazi ukuyichaza, lusenzisa izinto ngempela ngempela. Uthi mase uhlela ucabanga uzibuza uthi hayibo, ngempela ngempela ngangiphuzeni la, ngempela ngempela ngangiloywe, kwenze njani umuntu akuthathise izizumbulu zezimali, umuntu ayokukhipha isimoto uvume akhiphe imoto ngegama lakho athi uzoyikhokhela, jikijika kasayikhokheli, sekufanele ikhokhe wena. Kuningi okwenzakalayo. Hey, ukuba kuyenzeka nje othandweni, ngabe sithi masingena kuebudlelwaneni umuntu athi umuntu nomuntu akadli imali yakhe okungcono, ayingabi khona nje ilanguage yemali ezokhulunywa, umuntu nomuntu makazenzele okwakhe ngemali yakhe, ngoba hey kunzima. Kodwa ke phela akubi njalo, ngoba manithandana niyabambisana, niyalekelelana, niyasizana ngayo yonke indlela, kusukela kwezezimali kuya nje kuzona zonke izinto, niyayinzama ukuthi konke nikwenze ndawonye ngokubambisana. Kona nje ukuthi uthando eyi liyalimaza kwesinye isikhathi, kodwa ke esihlezi sikhulekele ukuthi engathi empilweni ungathola umuntu oze ngeqiniso, ngoze ngothando lweqiniso. Nawe ungakaze uluthole uthando lweqiniso, ke ulithole bakithi, uzwe nje imfudumalo nothando imzuzu umthathu libumbene ihora lesihlanu ekseni inkonzo izolandela ngekudala nanku Juma Felt Shebeleza.

0: bangani bami kwaze kwamnandi uyazi lenculo ngathi lumkhuleko wethu ukuthi inkosi nami uzungibale embusweni siyafisa ukuthi umoya ongcwele siyafisa ukuthi uJesu Kristu ma ekhuluma noBaba uNkulunkulu asibale nathi njengosonto skole walaphaya eGroutville sisakhuluma ngamagugu nje kukhona indawo eyigugu kabi lapha eGroutville ubani oyazi indawo yazi umhlaba wonke eseGroutville eyaziwa wonke umuntu uzosixoxela ukuthi uyayazi ni le ndaba ozozozama usitshele ukuthi yiphi leyo ndawo yaziwa ngani
1: ithuna likaShaka
0: oh okay ithuna lelembe uShaka enye
2: Chief Albert Luthuli
0: yebo kukhona ikhaya lomholi omdala ubaba ke uChief Albert Luthuli kukhona nane museum khona kuyafika abantu kuthiwa idlinza lesilo ke uShaka likhona ngalapha yanalo hawu siyabonga webangani bambi ukuthi kanti siyazi ngempela izinto ezibalekile mamdinga ngicela ngani yakwethu sondele na ubingelele bese ke singena esifundweni sethu bangani bambi basemakhaya ake silalele nasi isifundo sethu sanamhlanje esizo sikhulisa usitshele mamdinga ukuthi oba nabanye ofike nabo namhlanje
3: ngiyabingelela ukhosini ngibingelela abangani emakhaya ngibingelela nabangani esinabo la egama likaNkosi uJesu ngigama la nginokuthula dinga kwalutshaba uDlovu zidle ekhaya ngokusela uMalusi nami nginazo ukuzithakazela nje sengishilo angifuni ukuqhubeka kakhulu indaba yethu siyithola kuJohn 15 sifunda uverse 1 2 noverse 5 indaba yethu la uJesu ukhuluma nabafundi bakhe ebafundisa wenza isibonelo somvini indaba la isekutheni umvini lo izithelo zawo zisondelelene ubonisa ubuhlobo ukuzwana into le yafundi yenziwe yithina singabazalwane njengoba ikhetha umvini uthi umlimi walomvini ubaba uNkulunkulu thina lati zabafundi labayifundisa nathi thina sifunda ngalendaba siyamagatsha utigatsha negatsha elisemvinini sinenhlobo ezihlukene zamagatsha khona athela izithelo khona angatheli uthi la angatheli uyawasusa ayasuswa kahle hle umuntu wasusayo ubaba uNkulunkulu ngoba umsebenzi womlimi ukunakekela isitshalo leso uyalisusa elingatheli elithelayo uyalihlunga uthi lithele kakhulu uma selithele kakhulu likuzophuma izithelo siyazazi izithelo ukuthi izinto singacabanga izithelo esizithandayo nezingayithandi kuthela isithela kakhulu isigatsha elihlungiweyo so indlela ke kuhlunga ngayo ihlukene uma kuhlunga kususwa izinto ezingadingeki uma thina sihlangabezana nezinto ekufuna sihlukane nazizithanda sibokwazi ukuthi siyahlungwa ke lapho fona ukuthi sihlale emvinini thina singasuki ngoba uma siyeka ukuthela sizosuswa so kuyasifundisa ke lokhu izithelo za esizithela ke thina njengabantwana baNkulunkulu uthando ujabula ukuthula angeke siyazi basaqoyibana masifuna thina ezikoleni kodwa uma sesihleli emvinini sithela lezithelo kuyaphela uqoyibana kube khona ukuthandana kube khona nokubekezelelana sikhiqize izenzo ezinhle so nathi uthi uJesu asihlale emvinini athi uma sihlala kuye siyothela izithelo eziningi uma singahlali kuthiwa ngeke senze lutho ngaphandle kwakhe so nathi uye kufuna uma sibuyele ezimpandeni zethu sikhumbule ukuthi siwobani umuza singobani ngeke wenze nomi kanjani uyazihlonipha ngobukhumbula la usuka khona cela uma kuleyo ndawo indaba yithinde kakhulu
0: Amen mamdinge siyabonga kakhulu bangani bami abasemakhaya nabangani abase studio indaba ebalekile uthi uJesu yena ngumvini thina singamagatsha awukahle mangabe kwakuthiwa wena nje uyisithelo ongathanda ukuba isiphi isithelo ake ngizwe
2: nantsi
0: mhm inantsi ya
2: carrot
0: ha ucarrot uyisithelo carrot yebo yebo wazani ngitshela izithelo enthanda ukuba izona
2: ama grapes
0: mhm yonke into emnandi kangaka
2: ama apple
0: mhm
4: ama orange
0: konke bangani bami lokho esenikubalile uteacher dinga kade sichazela ngako ukuthi uma sihleli kuJesu kufanele sibe yithelo ezinhle kodwa ngoba sisemhlabeni kwesinsikhathi siyayithola ithelo engazinhle Kodwa thina njengabantwana bokukhuleka njengabantwana bokukhanya kubalekile ukuthi uma sihleli kulomvino nguKristu Jesu sithele ithele izinhle sikuthandazele lokuthi Jesu sisize sihlale kulomvino owena ukuze sithele ithelo ezinhle sasijabula bangani bami ukuthi nizoba nathi nakhona namhlanje la e-studio kulona uKhozi FM ngenxa yesikhathi bangani bami basemakhaya sikhumbule ukuthela ithele ezinhle sikhumbule ukuba amagatsha ahleli emvinini nguKristu Jesu ngeyikhathi zonke siyabonga ka kulo eibandla le African Gospel Church kade lisivakashele namhlanje besuke Groutville ngesonto edlule babesuke Waterloo uNkulunkulu anibusise abazalwane nobuholi bonke sibonge nakubazali bonke kungako ebesiniphathele kona namhlanje gama lami ngumamthokozani umamkhize wakandlovu nisale kahle.

0: Ngimbingelele balaleli bo Khozi FM kuzo zonke indawo lanalele khona. Ngithi ke umsizi Shembe lo, ngithi ke namhlanje sihlene ntukazi la Simphiwe Sibiya. Oh Masotobe, ngithi ke ngizwise ezimnandi ingoma, hlale sithokoze silale umculo omnandi engizithandayo lesi ezingasoze zabo.
1: Nosiphiwe Sibiya.

0: time. Yabona kusethethe umuntu omda uprofessor njalo lo wamtshela kanjalo ngenxa yokuthi akamazi. So kubalekile ngempela ke ukuthi abantwana abangenayo bazi ukuthi bazoba honest bobizo. Nawu umuntu ke unesobizo uba nepatience.
1: Absolutely.
0: Uba nepatience ngoba uyazi ukuthi uzonakeke labantu abagulayo abadinga usizo lwakho. Sicela lokho nje kubona ngifisa ukukhuluma nabo nje kuphela njengoba bezoqala ukufunda bazi ukuthi bazokwenzani nalaba kade be graduate siyacela ukuthi baphathe ama patients ethu
1: kahle hey ngabe ngenza iphutha ke phela bazongishaya lapha engwelezane ani bekhale kuba iBenedictine baqoqodayo kulokhu kwe ingwelezane baqoqodile bathi anisakhuluma nisasho lutho
0: ngoba siyiBenedictine
1: ngoba ngase siyiBenedictine nomfana kaNongoma babongele nabo ngqongqoshe ngaze
0: siyibongela kakhulu nekwelezane ukuthi kulonyaka iyone baqoqode emakhanda. Well done, keep up the good work.
1: Ayi okwesikhathi kuhlale kwesimanza kuba sazenzela kamba sihamba sihlala nani kuze kushone ilanga kodwa ke asivalelise sithi kulungele kebhayi.

0: umsakazo olalele khozi olumaphiko phiko uqadi kuza lapha ke ingoma esho kwe the OJs bethi isihloko sa city when will I see you again. Sibonga kakhulu lapha ke mafakazi besinikeza ke indaba zehora leshumi kwindaba zokugcina osukila namhlanje kanti ke umsakazo olalele khozi olumaphiko phiko ubusuku obuhle njalo ke sonto nokusinathi kamshiko singene ke kwinxoxo esizokhuluma ngayo noma esizoba nayo kuleli hora kanti ke nawe njengoba ke ungumlaleli mlaleli khozi FM uzoba ingxenye yaloku kukhuluma kwethu inombolo ke ozongena kuyona bukhoma ile 086-000-2437 kulona ke kozi olumaphiko phiko utabe seliphethe sibheka la umhla ka 10 kuSeptember ebekuyusuku ke luqwashisa kakhulu ngalesi sihlava sokuzibulala ezinikeke izinto ezibazimbangela kwesinsikhathi eziholela ukuthi umuntu mhlambe agcine ethatheke isinqumo sokuthi azibulale. Kodwa ke namhlanje sifuna ukubheka ikakhulukazi lezi inkinga engenzeka ukuthi ziba lapha kwezothando emjolweni. Imjolo ke ithanda ukuba nenkinga ke lokho ukuthi omunye umuntu agcine esethatha isinqumo sokuthi azibulale noma abulale lo asuke kade ethandana naye sekunenkinga yokuxabana aqede naye bese yasuka azibulale. Leza hlakalo kazivamsile ukuthi kube sehlakalo sokuthi agcine ngokuyibulala yena kuphela uya uthola usekuthinteka neingane makukhona leingane kuloyo kulobo bubudlelwano lenyanga ke le uSeptember nakuba ke inyanga esithi ke sikhumbula ke izinto ezingamasiko ethu kodwa ke futhi inyanga iyokwashisa kakhulu ngaso ke lesi sihlava sokuzibulala. Nginazo ke ihambeli zethu namhlanje sokhuluma nazo ikakhulukazi kwizini kuyinhlaka ehlukahlukene nginaye la umthiya umbatha esivamisithi sike sibe naye lapha kwinhlelo zezemfundo namhlanje sithe asimbize ngoba bona ke ba umsebenzi wakhe ukululeka kakhulu laba abasuke benenkinga ululeka okuhambisana nokuthinta ke ingqondo angiqali ngawe Mthiya ngikubingelele ngikumukele emsakazweni okhoze FM kusebusuku.
1: Ba umshenga sibingelele mfowethu sibingelele ekumlalela ekhaya sibingelele futhi kanjalo nakoza bethu laba bakhona kulayini nabo sibonga kakhulu ukuthola ithuba namhlanje.
0: Mthiya ngaphambi kokuthi mhlambe sidedele nalaba abanye ngizofisa ukuthi uyethule kakhulukazi inhlangano oqhamuka kuyo ngenzela ukuthi nolalele angacabangi ukuthi ngivele ngazibizela nje abangani bami kuba sohlala phansi kwesihlahla sizokhuluma kodwa akazi ukuthi ozoba ukuphethe ukuphethe ngoba vele into le okumsebenzi owenza mihla namalanga wokululeka kakhulukazi labo abasuke bedinga ukululekwa okungenza ukuthi kusuke kunokulimala nokuthinteka kwingqondo.
1: Sibonga kakhulu mfowethu ngivela enkampanini esibiza ngoMy Wellness Psychological Wellness Services lapho sisiza khona kakhulukazi abantu abasuke bebhekene nenkinga ukuthi sibeluleke kanjalo futhi abashadile abahamba ngabodwana kanjalo futhi nabasemsebenzini ngenhlelo zo employee wellness services ukuthi nabo sibeluleke emsebenzini mabehlangana nengqinamba ezibaphazamisa ngomqondo noma ngomphefumulo.
0: Mthiya asibonge ngibingelele mlaba mkhulu sikumukela futhi nawe kusebusuku ngikunike nawe ithuba lothu bingelele kumlaleni.
2: Angibonge kakhulu mshengo ngicela ukubingelela ngicela ukubingelela nje abalali bonke emakhaya ngicela ukubingelela nje ihambeli esikanye naso namhlanje sanibona lebusuku.
0: Kanti ke ngiphinde futhi ngabiza la ubaba uMduduzi uNdengezi yena ke futhi ugxila kakhulu kulezi ezithinta ke ezobudlelwane. Baba uNdengezi asikubingelele nawe so.
2: Siyabingelela uKhozini FM sibingelele kuwe msakazi sibingelele koza kwethu siyabonga.
0: Mhlambe angiqali ngawe Ndengezi uba usindlalele ngoba imihla namalanga lapha ukhuluma nabantu abahlukene ikakhulukazi kuleze ezithintana nothando ziningi inkinga oyizizwayo kwesinsikhathi abanye ubanqande umuntu esevele sekuphimisile ukuthi akasabone sengakwazi ukuphila ngenxa yenkinga esuke zikhona. Awusiphe nje lezi zinto naloko kungase okugcina ukuthi mawulalele kube izinto abazibeka njengembangela abanye bokuthi bafuna ukuthatha lezi nqumo zokuzibulala.
2: Imbangela ekhulu enkulu umsakazi ukuthi abantwana abaningi sebakhulela ngaphandle komshado. Uthando abalazi ukuthi yini uthando ngoba meliqale lapho lento. Kodwa ukube bebakhula emakhaya astable bekuzoncipha lokuyibulala kangaka especially uthandweni ngoba bebazobona umama nobaba bathandana kube nokuthila bazokufunda out of abazali babo. Kodwa ngenxa yokuthi abantwana bethu namuhla izinsizwa zikhuliswa omama kuphela, zikhuliswa obaba kuphela, azikhuliswa abazali bobabili ukuze bazobona nabo ukuthi umama uthobela ubaba ngalendlela, ubaba uhlonipha umama ngalendlela, bekungeke kube nalokuxabana bagcine sebahlukana omunye acabange nokuthatha impilo yakhe. Bebazoba nobumbano ukuthi lento sizoyenza uma yenziwa abazali bethu.
0: Ngikuzwa kahle. Angazi mhlawumbe ngoba omunye uzothi bamdengezi athi nesimo semali othandweni siyaba nawo umthelela. Ngenze nje isibonelo somuntu obeveli mhlawumbe donsa kanzima beselekelela lo asuke ethu kwenza ngoba ethi babambisana naye bayathandana kuqiqi useyathola usezwa ukuthi yena lo abetshethe uhamsana naye akasekho lapho mhlawumbe usebuya wadlulela phambili bese kuba ukukhalela inkece yakhe asuke seyiqonqothile ngesikhathi ethu kwenza lokho ngothando.
2: Msakazi, kuyenzeka kakhulu lokho. Uthola ukuthi osisi bafundisiwe, wafundiswa indoda hayi ngoba nayo inako konke kodwa ithi awuthi ngishintshe impilo yesithandwa sami ukuze sizongilekelela, sizolekelela abantwana. Ngoba isikhathi esiningi asibafundiseli ukuthi balekelele thina kuphela, kodwa uma impilo mhlampe sengiyashona ngazi ukuthi unkosikazi wami uyaqhubeka nempilo, kodwa uthola ukuthi abantu besifazane uthi angaba uthisha, angaba umuntu othize, bese mina angibukele phansi, especially uma ukuthi umsebenzi wami mina bowuphansi vele, kodwa ngathatha isenti nesenti ngathi ngifuna ukushintsha impilo yalo muntu azokwenza ukuthi la ekhaya siphile kangcono. Angijikele ajika sayothandana nabantu asebenza nabo. Ibuhlungu kakhulu leyo nto. Bomama ngathi singayikhuza nakubo baba ngathi singayikhuza lento yokuthi bakulekelele uthi ungabangcono bese umuntu uyamshila.
0: Ngikuzwa kahle. Ngifisa ukukufaka la mkhulu umlaba ngoba ezinye zezinto lapho othandweni ke ayisale yokudlisana nokuthi mhlawumbe umuntu akagona ukuthanda nje kuphela kodwa sekuhamba nedliso njalo njalo. Okunye kubuye kuhambe nangemkhokha uthole ukuthi mhlawumbe ekhaya vele ukhona umuntu owakwazibulala kugcina sekunjalo. Ezinye zibe zihambe nako njalo izinto ezithintana nezinto ezithintana nezinto zakwamoya.
2: Mshimo, ngiyabonga kakhulu nangendlela nje ubamlingeza seyiveze ngakhona ukujula kwayo. Ngifisa mshimo.
0: Engathi unqamukile umkhulu umlaba ngesikhathi sesazombuyisela kulayini. Ngicela ukubuyela kuwe emthiya kule ngxoxo. Ngiyazi ukuthi wena ke uyabhekana nayo kodwa ke ake siyibheke manje siyibuke lapha emjolweni ingakanani ingozi noma lesi silonda esidalwa ke izinkinga ezisuke zenzeka emjolweni.
1: Hey bamshengu siyabonga mfowethu. Inkinga enkulu iba sekutheni siyakwazi yini ukuxazulula ingxabano noma sinalo inikhono lokuxazulula ingxabano lokusithi conflict management ukuthi uma ngabe singazwani iziphi indlela esingenza ngazo ukuthi sixazulule udaba ngaphandle kokulimazana. Kubalekile ukuthi wonke umuntu nje osothandweni noma osemshadweni asifunde lesi skill noma leli khono, ngoba libalekile la kuhlangene khona nje abantu ababili noma bangaphezulu kwalokho zohlala ifika izikhathi zokungazwani nokungaboni ngasolinye. Akufaneleke bese sithola izixazululo ezinobungozi phakathi. Kufanele sikwazi ukuthi sizifundise ukuxazulula inkinga ngaphandle kodlame. Lokho ke into oyifunda empilweni, awuyifundi usufike khona othandweni noma emshadweni, kodwa uyifunda usakhula nje ukuthi inkinga zixazululwa kanjani. Ngicabanga ukuthi ke kubuyele emuva ke impela lapho khona umuntu ekhuliswe khona ukuthi ukukhuliswe kanjani, ngoba indlela umuntu akhuliswe ngayo iyona le emenza ukuthi kusasa enze izinto ngendlela abone zenziwa ngayo ekhaya ngesikhathi ekhula. Uma ngabe sikhuluma mhlambe njengoba ubekisa ngodaba lokuthi nanga umuntu wesilisa usupporter noma uxhasa owesifazane ukuthi afunde, bese uthola ukuthi mangabe sifundile owesifazane bese efuna ukuphuma othandweni lwabo. Lolo daba lolo into ebuhlungu leyo kakhulu engenzeka kumuntu wesilisa. Kodwa futhi ke ibuyela lapha ekuthenini udaba olunjalo ke usulixazulula kanjani. Uma ngabe ulixazulula ngodlame, lokho kukhuluma kakhulu nawe ukuthi wena kusho ukuthi iy'nkinga usixazulula kanjalo. Usephutheni lo wesifazane, kodwa awukwazi ukuxazulula iphutha ngelinye iphutha uma ngabe nawe usugadla kuyena noma usufuna ukumlimaza noma umlimaza. Kusho ukuthi nawe indlela oxazulula ngayo inkinga inodlame phakathi, kusho ukuthi ke manje usuxazulule inkinga ngenye inkinga. So ke kufanele sikubhekele ubaba uMshengu ukuthi noma ngabe ingxabano zikhona, kodwa indlela esixazulula ngayo inkinga ibalekile ukuthi sifunde ukuthi ayingabi nodlame. Lokho ke into esiyenza, awuyenzi ngoba inkinga isifikile, kodwa into ozifundisa yona ngesikhathi ukhula. Uma ngabe kuwukuthi ke ngempela indlela okhuliswe ngayo isho njalo ukuthi inkinga zixazululwa ngodlame, kushuthi khona la uyifunde khona, kufanele ngabe lokhu suka kubona ngaphambi kokuthi ufike othandweni ukuthi hayi njalo uma ngihlangana nenkinga mina ngixazulula ngodlame, ungakulungisa kanjani lokho ngaphambi kokuthi uyithole ngempela ulimazi omunye umuntu kusasa.
0: La kunomehluko lapha mthiya ekuthenini mina ngiyaxazulule iy'nkinga ngodlame ukuthi ngilimaze omunye umuntu, kodwa omunye uzofike alimaze yena lo muntu qede angalindi ukuthi abhekane nomthetho bese efuna kwayena ukuthatha eyakhe impilo. Omunye ngenilanga lapha ngiphusha noma ngidudula olunye uhlelo uthi mthiya Mshengu, ngikuzwa kona konke futhi ngiyanilalela nikhuluma nomthiya nje manikhuluma nginilalele kodwa into ithi ngifike ngafundisa lo muntu ngimsusa engelutho ngimzama ukuthi abutho ngahlala naye ngimthola qede wakhulelwa, uyabona, ngayikhulisa ingane, sengiyikhulisile ingane waphinde wathola enye ingane ngayikhulisa, vele fike kumina kade ephuke umoya ephulwa enye insizwa evele eyamshiya ngase ngifika ke mina ngimthoba amanxeba. Sekuthi iy'ngane sezimbili iqhubeka nje impilo sasilungiselela ukuthi siyemshadweni. Vumbu indaba ezithi lo muntu sebuyelene nalo muntu engathi ngifika wahatha umphulu umoya. Okungaphezu kwako konke, lezi ingane ezimbili ebengithe zami ezalo yamuntu, okusho ukuthi ngesikhathi ethandana nami ngifike ngathi kumduduza, kodwa wabuyelana naleya muntu eceleni baqhubeka. njoba sebeze baba neingane embile ngitshela ukuthi ezama konja ke mina ke ngisaphilelani sengizohlekwa nasekhaya
1: bamshe ngiyabona uma ngabe sikhuluma ngeindaba noma masikhuluma ngeinkinga ezenzeka kubantu abathandanayo eziningi futhi zijulile kakhulu
0: yes
1: kubalekile ukuthi sikubheke lokho ukuthi akukho noma alikhi iphutha elenze omunye umuntu eligunyaza ukuthi umhlasele ngodlame akukho kugunyazayo ngoba into yokuqala ufanele sibheke sikuvume konke okuyiphutha noma okungafanele okwenziwe umuntu athandana naye kuyiphutha noma kuyinto engafanele futhi embi kakhulu nekhombisa ukungamcabangeli umuntu athandana naye kodwa asiyigcizelele ukuthi akukho okugunyazayo ukuthi wena bese uphindisela ngodlame ngoba lokho kufaka ezinye inkinga kaphezulu kwalezo buvelu nazo uma ngabuqhathi usuqhathanisa ke manje angithi phela manje kufanele ucabange ufike lapho ngoba isimo somqondo kwesinye isikhathi mangabe usenkingeni siyakwazi siphazamiseke ugcina uthathe izinqumo ezingafanele ngenxa yesimo somqondo okuso ngaleso sikhathi abezezomthetho ke bathi temporary insanity la khona umuntu uthole ukuthi isikhashana nje sincane ngoba lento yokulimaza umuntu ungayenza ngo 2 minutes umlimaze ngendlela emangalisayo kodwa after lo 2 minutes bese uyayisola futhi uyabona so kusho ukuthi njalo mangabe kwenzeka into enkulu njengale zinika ithuba lokuthi uke ube wedwa uyocabanga kahle ngoba isinqumo ongasithatha ngokusheshsha lapho ngiyenzeka simlimaze omunye umuntu lokho kade usuthi wena uxazulula inkinga noma uyaziphindiselela usudala inkinga enkulu kunalokho mhlawumbe usuzithola usuyaboshwa usuhlele ejele futhi manje ke angithi wabona ukuthi uma uqhathanisa elo hlazo lokuhlekwa abantu nokuhlala ejele nokuthi mhlambe lo muntu unihlukane naye ikukho okungcono kodwa lokho ukuthola mangabe uzinike ithuba lokuthi emva kwesehlo leso bese uzinike ithuba lokuthi ucabange
0: ngiyakuzwa umkhulu umlaba sizoza kuwena ake ngidlulise laba masibuya bese siza kuwena ngoba unqamukile ngesikhathi sathi siza ngakwena kwena ke mlalelo Khoza FM inombolo ke ilula kakhulu kuyona ke uzosithinta kuyona thumele ke voice note kwinombolo ke leyala imsakazweni uKhoza FM uhlale phezu kombuzo noma kukhona ukuphawula okuphawulayo inkinga esikhuluma ngazo kakhulukazi sikhuluma ke ngesixwayisa kakhulu noma sithinta udaba labantu abathatha inqomo zokuzibulala njoba phela ke kuyivele elenyanga le yokuqwashisa nokuzama ukukhuza nokubhula sibheke ke ukuthi inkinga lezi zibake noma ezidalwa luthando kugcina ke abantu umuntu mhlawumbe uhethekile kuthi uyagowa agcine ke esethathe ke umphefumulo wakhe
3: manje awusho mngani sakuphethe kahle Themba hey o nginamahloni kumilwe izinsumpa esithenisa ngasese uma ngabona lento Themba uzongishiya phela
4: hayi ungakhathazeki lezi zinsumpa benginazo ngasebenzisa iRejuvena Wax Gel ipolisa ngokusheshsha iziqede nya njengamanje ngisebenzisele iRejuvena Wax Drops
3: edeli isebenza kanjani ngaphela ziyashiza zonke lezi zinto
4: hayi o iRejuvena Wax Gel yakhiwe ngendlela yokuthi uma uyigcobisa noma ikephi ayishisi futhi akubunabuhlungu iWax Drop yona uphuza amaconsa ambala ngosuku yonke le mithi uzoyithola noma iliphi
5: Uma singaphumeleli awukhokhi imali. Sewakwavelelwa yini ingozi yemoto? Wena noma ingane yakho nalimala kanzima. Nangasithola esinaphezulu ngokulimala kwenu. Thina singanisiza ukuthi nithole konke okumele nithole. Ummeli uJustice Rachel Namsami uzokusiza. Thumela SMS ubhale ukuthi siza ku 43909. Ku 43909. Justice Wrestling Ramsami uzokusiza
6: Ziqhenye ngobuzwe bakho nathi siyazigqaja ngamasiko ethu kule nyanga yamagugu Ukhozi FM luhamba phambili
0: Sakaza ulalele ukhozi olumaphiko phiko noluhamba phambili kwena ke mlalele ukhozi FM ibe ingxenye ke yaloko okukhuluma kwethu. Ungasithinta ke noma kanjani kwinombolo elula kakhulu 0862-202-437 noma ke uthumele ke voice note uma ngenza ukuthi ufuna ukuphawula noma ufuna ukubuza. Mkhulumlama ake angikufake bengikunikeze ke umbuzo ngalesa sikhathi ikakhulukazi kuzona lezi ezithintana ngoba abelaphi bendabuko baye bakhonjwa ngenjumbane njengabantu ababanaso sandla lapha ngoba banikeza abantu imithi lapha yokudlisa abantu bese kuthi leyo mithi igcineke umuntu esimkhonkobele sekuyazwakala usenza izinto ezingale kwalokho nangu esethatha intambo eseyihenga naye.
2: Ngiyabonga kakhulu Mshengo. Nginqamuke ngisayiveza ukuthi uma umuntu ephila engena emhlabathini umoya uyasala kodwa isidumbu sakhe singena emhlabathini. Okuwukuthi Mshengo ngifisa ukukuveza ukuthi ikhona into ekuthiwa umkhokha khondolo. Uma kukhona abantu abake balimazana ngothando kwase kuba khona omunye uhambayo emhlabeni, lokho kuzowela kubazukulwane nakubazukulwane uma kuwukuthi lowo moya awuzange uzovalwe. Ngithandile ubabungenezi baye kuveza ukuthi si-generation ezaleke ngaphansi kwabazali abalwayo, abanye abaphuzayo, abanye bashaya nayo, abanye mhlampe baze babulalane, yangavaleka leyo nto. Iyagcine yahlala mhlampe ezukulwane lesithize, iyagcine yakhuphuka yaze yazofika la esifika khona ukuthi umuntu azathathe isinqumo esifana nalezo. So mshe ikhona ke into enjalo ewumoya owukhondolo owehlela kumuntu. Uma kukhona abantu abayibulala ekhaya ngenxa yezimo ezayithinta yona ama-relationship kanjalo uma ngakazivalwe izoqhubeka iyenzeke. Singene mshe ngisithi ukugxila kule ndaba yedliso. Ngabe ngabuveza bathi ungamdlisi umuntu ngoba ngalesikhathi udlisa umuntu idliso lithithizisa umuntu azagcine senyanywa nawe wena obekade umdlisa. Uma lo muntu usumdlisile kukhomba ukuthi akasayiphileli yena ngemizwa yakhe, usephila ngokukontrolwa ngemizwa yilwane lezo suku usumdlise zona. Ngalesikhathi mshengu lo muntu usumshiya usevele ebone ngazuthi impilo ngaphandle kwakho ayimfanele. Likhona izwi engake ngalithola eBhayibheli elisho njalo elithi kwakhishwa amadimoni athi acela kungcono ukuyohlala engulubeni. Kuthiwa iy'ngulube zathola la madimoni zahluleka ukuphila namadimoni even esecond zancamela ukuyophoswa kolwandle. Kunjalo-ke nomuntu osuke esedlisiwe uyahluleka ukuphila, uvele ayibone engathi ubuntu bakhe nokuphila kwakhe kuphelile ngaphandle kwakho because uma umuntu umdlisa kusuke kukhona iy'lwane ey'thize bese kuba khona iy'nsila zakho ezingamanyala osuke umdlise zona. Uma usuyidlile lezi iy'nsila kukhomba ukuthi wena ukuphila kwakho kudiphende kulowa muntu. Ngalesi khathi usumshiya-ke ila esekhetha khona ukuthi angikwazi ukushiya iy'ngane zami y'lambe and angikwazi ukushiya unkosi yazi wami ayophila nomunye umuntu. Into okufanele ngiyenza ngithathe isifamu ngidubule ingane ngidubule unkosi yazi bese ngiyidubula mina. Okuyinto-ke ebuhlungu nekuyinto eshaqisayo. Uzokhumbula-ke ukuthi ngokwasemandulo amadliso akhona kwangamadliso okwakha. Unkosikazi wayengakhandwa ngesiqu sokudliswa emlonyeni kodwa kwakuba ney'ndlela ey'thize zokuthobisa unkosikazi ngokuthi abethelwe egcekeni kuthiwa la egcekeni lakwamlaba lo nkosikazi ngisho kungenzakalani angeke aze aphume. Kodwa thina-ke ngokwelapha sihambe sayi-abhuza lento yedliso yagcina isikhontrole kumuntu noma yagcina isihlala kumuntu agcina umuntu kube ngathi akaseyena umuntu ngisemndenini wakhe akasabukeki njengomuntu osuke ephila ngenxa yala madliso esuke simdlise wona. Ayingozi mshemo ngani na ukhona amadliso angenhla bese kuba khona amadliso ekuthiwa amadliso angaphandle okuyiwona-ke mshemo alimaze kakhulu abantu because uma umuntu wakho wagcobela into ethize ngenhloso yokuthi uyakuvala ungajabuli nomuntu ngalesikhathi usungafuni wena ukuphila naye uthi akajabule nobani ngoba wamvala wena. Uyazi ukuthi amadoda amaningi ayalimala uma eke alimala nje. Maningi amadoda athi nginoshukela mina sekukuthi maye wamuntu walimala lapho ukuthi isifamu sakhe sisadubule ingqondo yakhe iyaphazamiseka. Iphazamiseka ngale ndlela yokuthi ukuphuma konkosikazi aye edrobheni ugcine ngasathembi lutho ngenxa yokuthi yena useyibona engesiye indoda ngokuphelele. So ngalesikhathi ke wena usebenzisa iziso langezansi, walimaza le ndoda ukuthi ingajabuli nomunye umuntu, isibhabisayo singadubuli kwenye indawo. Lezo zinto uyayibheka yini ukuthi ngalesikhathi wena usumdisile, usumnyanya, ungasakhona ukuhlangana naye, usukwazi ukumtshela straight ukuthi mina imizwa yakhe angisenayo, uthi lo muntu akaphile kanjani. Yilapho-ke mshengi ngifike ngiligxeke kakhulu leli viso, noma ngigxeke kakhulu izinto esizenza njengabantu abangabelaphi bendabuko ngokungacabangi ukuthi ikusasa lale nto lizosibekaphi. Okuyiqiniso ukuthi abantu abaningi abagcine bethatha isinqumo sokuyilimaza sinesandla thina abantu abangabelaphi ngemithi yethu esuke isihlele enhliziyweni yomuntu, ngemithi yethu esuke isilimaza imizwa yomuntu ingasakwazi ukuthi igcine isebenza. Okunye-ke mhlobo, uthole ukuthi nje wena ubuthi hhayi ngiqinisa umuzi wami. Ngalesikhathi uqinisa umuzi wami, uqinisa ngey'lwane. Lezo lwane lezo yizo futhi eseziyogcina zilimaze umuntu wakho. Ngalesikhathi usulimaze umuntu wakho, ekusho wena kade uhlangana nomuntu wakho ukuthi eyi uyazi umuntu wami ngathi khona into ayenza emsebenzini, kanti kuvuka iy'lwane ezayifakwe wuwe kulo nkosikazi. Ugcina umsole lo muntu, uze ugcine uthathe isinqumo ngampela ngampela okungesisona ngenxa yazo lezi zinto zabadlezo. So mshembe, ngifuna sibheke le nto kabili, sibheke ngakomkhokha khondolo ukuthi ekhaya akekho yini umuntu owagcina elimaze omunye noma owayilimaza yena ngenxa yokuthi ukhona ukulimala akulimala kwi-relationship noma kwi-partner yakhe. Siphinde sibheke nangalokhu kwamadlisi ukuthi le nto oyivise umuntu izomlimaza kangakanani, and wena ngoba uyisebenzisa njengamanje ngoba usaphushwa inhliziyo ayizukukulimaza yini kusasa layo. Ake ngivale ngalena mshini. Kunale nto ekhandwa ngale ndlela eyisimangalisa ebizwa ngokuthi umdliwa. Le nto ethiwa umdliwa mshengu yinto ekuthiwa kuvuswa umuntu ngomuthi ekuthiwa uvuka, uvusa umuntu osewase ethuneni. Uma intombazane ifika kwamkhulumlaba ithi nginomuntu engimthandayo, kodwa lo muntu kunomuntu ongiphazamisayo kuye, iy'nyanga ziyakwazi ukukhipha imithi enomdliwa zithi hambe uyohlala kunothando. Unothando ngifuna engathandani namuntu, ngifuna axabane nomuntu wakhe. You know ukuthi le nto uma isike yahlala kumuntu, wena muntu owupartner wakhe sobe kuthusha sena, uvele ubone lo muntu uma uthi uyambona umuntu wakho uflathele uyakuphekela, uvele ubone indoda. Uphumile uye emsebenzini wafona kanye wangalibamba ucingo, uselele nendoda, kanti yinto ekhandwe ngesithunzi somuntu ongasekho. Yameleka le nto bese ubona ipartner yakho kube ngathi iyajoya. Yingakho uma relationship amaningi ahlukene ngokuthi abantu basolana ngomjoli, abanye basuke bengajoli lokho kwangempela, kodwa amathunzi nezinto zokuganga ezenziwa yithi bese siyibeka lapha bese into ihambe iyohlala kuleyo muntu. Abanye mshengu bayibulele namhlanje ngokuthi zona le zinto ezavuswa emathuneni zayobekwa komunye umuntu, seyilala naye naye akasathandi, gcina zabona ukuthi angikwazi ukuphila le mpilo, angithathi intambo ngiyikhunge, kuyoba nini mina njalo ngilalwa yinto engingayazi ebusuke esuke iyenziwe. So izinto esibethela ngayo abantu bethu, izinto futhi esizenzayo sithi sifuna ukuphitha umuntu osuke ethandana nophartner wakho, wokwazi ukuthi ikusasa nempilo yomuntu usuke usuyilimele. Ngamanye amazwi, kukhona umuntu okufanele namhlanje ayibuze ayiqonde ngomuntu owalimala bese ibheka ukuthi yazi lowa muntu walimala ngenxa yokuthi mina ngangithi ngimkhipha othandweni, kanti izinto engimhlanga ngazo eziyombulalisa ngampela.
0: Bamdengezi, ngiyazi ukuthi kubantu kuye wahlangana nabo uzama ukuthola ixazululo kakhulukazi kwiinkinga lezi ezithintana nothando. Kukhona iclip la insizwa ikhala mini yembezi. Uthi noma uyitshela ukuthi cha akamukele adedele lowesifazane, kucaca ukuthi kuthatha ukuba nzima. Usinikeze lezi thombe ukuthi indlela yokuqhamuka nesixazululo kulento ithini?
7: Mfakazi, ikakhulukazi kusuke kuyilento ebhekene le eshiwo umkhulu yokuthi kusuke kunedliso phakathi. Akekho umuntu ongathi sekabambe unkosikazi wakhe kodwa athi ngingamane ngizibulale kunokuthi ngimdedele abe aphila kahle khanti. Usuke aphazamisekile ngempela, kusuke kungasacabangi yena, kusuke sekunezinto ezimenza ukuthi abone impilo yakhe ingeke isaba khona ngaphandle kwalo muntu wesifazane. ningasho kubodokotela besintu ukuthi bafowethu nithi nakimizi kodwa ngathi niyasibulala isizwe sabantu abamnyama ngoba lezinto eniyifakayo akusasizo leze kwayifakwa nesikhathi sokhokho bethu somkhulu ekwakuthiwa kuqinisa umuzi uqiniso kungabi nomsimba kodwa leza manje ileze umkhulu akhuluma ngazo ukuthi ezinye zazo leyilwane ezicitswa lapha zigcina zenza lo makoti agcina salala nezinto nawe masombuka umbuke ngathi vele ulalwa abantu besilisa asixwayise kubalaphi bendabuko ukuthi abehlise kulezinto abayithakayo ezinye zazo ziyababulana abantu
0: sibonge babuntengese
7: engizokuqeda okunye ekusemqina ukuthi umsakazi asilungiseni lento kuyinsizwa ezisakhula manje lobona azithengi into kodwa isuke ezikhanda ubuhlobo ngoba once la inqondweni yakho kwaba nokuthi senginamowner lo muntu vele uzocabanga ukumbulala ngelinlanga mhla abanephuphe yini indaba ngesikhathi somkhulu unkosikazi bekake athola ingane leyo ngane ibizwe ngelongo icala lakhona lithethelwe lapha ezaleni kuhlawule makuthiwa kuyahlawula leyo ngane ibizwe ngelongo angikase ngezwa kuthiwa ukhokho wabulala umuntu wesifazane ngoba ambamba ukuthi uyaphinga yini le esehlasela intsha yanamuhla ngiyabonga
0: ngikuzwa kahle kweneke mlalelo Khoza FM sinxusile nawe ukuthi ube yingxenye yale ingxoxo yethu Mthiya ngifisa ukukufaka la Mthiya ngifisa ukukufaka la Mthiya ukuthi kumuntu osuke njoba uzwa iinkingi ezinye zazo zivela ikakhulukazi kwinde ingxenye yesinto angazi noma wakwabhekana yini nomuntu okufanele uzomeluleka kodwa uthola ukuthi ikhona into othi nawe ngoba ungumuntu nawe uphila lapha kuthina ubona ukuthi la kungaphezulu kwalenkinga yokuthi ungakwazi ukuyixazulula ngalendlela yasentshonalanga yini yokululeka njalo njalo kodwa uyabona ukuthi kungaphezulu futhi lenkinga abhekene nayo inento ethi ngathi akahambi yedwa
1: Eh bamshe ngubuzo obuzayo ujulile kakhulu baba kuyenzeka amen othola ukuthi uyazi ukuthi uhlangane nomuntu nixoxe naye kuthi emva kokuthi nixoxile ngesikhathi nixoxa athi impela uyakuzwa ubona ukuthi uyakuzwa impela kodwa mangabe niqeda nje esehamba yonke into eniyikhulumile angayenzi aqhubeke noma esefika ekhaya noma esefika kumuntu wakhe baphinde baqhubeke futhi kuqhubeka isimo nje bakade sinjalo kunzima ke ukubona ukuthi inkinga ikuphi mhlambe into edinga ukulashwa ngesintu noma into edinga ukulashwa ngesitshonalanga kodwa ke kuyiqinisa ukuthi bakhona abantu abanjalo la uthola khona ukuthi ukumeluleka i-counseling ayisebenzi noma ungameluleka kanjani ihlala ikhona into lento embambayo laphaya elokhu imbuyisela lana nithi nzama ukumsiza khona ukuthi alekeleleke kodwa uthola ukuthi akalekeleleki uloke buyele njalo kuleso simo leso esifanayo ya ngakho ke umuntu ke kodwa vele phela kukuyena ukuthi uma ngabe efuna usizo alithola usizo endaweni lapho efisa khona ukuthi angalithola khona la engasizakala khona kodwa zikhona izimo enjalo kwaumshini
0: ngikuzwa kahle kwena ke mlalelo Khoza FM ake ngidlulise lamba masibuya bese ngithatha ama voice note akho olapho ngasekhaya ingxoxo sikhuluma ngayo sizama ukuqwashisa kakhulu ngendaba yokuzibulala kodwa ke singena ngingxenye ke noma singena ngapha kuleze zithinta ke omathandana
8: uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli awucabange futhi iClient Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu, nezabasebenzi. kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-clientele legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
9: Ingabe ulimala engozini yemoto, ushayiwe, ulunywe inja, noma ukunganakwa udokotela, kungabe udublekile noma uboshwa ngendlela engekho emthethweni, xhumana nomphela and Associates okuyona inkampani yezomthetho ehamba phambili. Batholakala ekhona Atterbury and 25th Street, Menlo Park, Pretoria. Ukhokha kuphela masuwini icala. Ungabafonela ku 012-452-9260 noma uthumela umyalezo othi lo negama lakho ku 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. Kunemigomo nemibandela.
10: Yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36, ku 1 gig red core unlimited plan yethu entsha, kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Better together. Vodacom.
11: Ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele isikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMS ukhozi ku-44419, ku-44419. I-clientele life, i-FSP egunyaziwe, kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense, imibandela iyatholakala online, kusebenza amanani ajwayelekile.
0: Msakazo lalele koze olumaphiko phiko ilisho umike imzuza sale kampamu shara para gei horra lisho mna muva mdona ge ukozi FM kata ge se nigeza ge uhle lopso kubuhle guli sondo nungo sinati kamshengu ngo kwa sina u namchanje sikuluma kakulu ngenda ba yoku zbulali slava so kuzbulali kubantu ika kruazi osuga ge la kikende zo tando umutu ge atatis mumbo so kuibulala ena kwezi zikati angatini kuibulala ena pe agcine ke ebulaleke mhlambe naloyo asuke ethandana naye kodwa ke ake siqale mhlambe sike sizwe la kulabo abasithumele ke ama voice note ukuthi ke kutheni ukuphawula kwabo
12: esithe kubusuku obuhle mshengo angibingelele mshengo ngibingelele nehambile mshengo kumbono nje mshengo inkinga edala ukuthi ngempela uzube nengcindezi ukuthi namhlanje umuntu egcine efike nokuyibulala ngenxa yothando yilento yokungakhulumi umuntu mayine nkinga elokho evaleleka kanti uyahlukumezeka ndlelana thizini yezinye zezinto lezo ezidala inkinga enkulu othandweni ukuthi nje umuntu uthole ukuthi unencindezi angakhulumi ngayo.
13: Yebo sanibona baba umshengo, sanibona nosambeli lapho ubaba lonaye lapho ukhonzini baba. Ukhuluma nobaba umhlongo lapho ukhanda kakhulu lapha eMelmont ekwalefisa endaweni yasentembeni. Ayi baba umshengo yabela le ngxoxo eniphekwayo inzima kakhulu le ngxoxo le ukuthi ibe kule siteshi lesocawa ukuthi singaba kusona njengamanje nje ngoba labantu enikhuluma ngabo nikhuluma abantu abahlukene mani ithi umfana fanele efundiswe ukubabesho fanele efundiswe ukuthi kuphathwana kanjani kwakuphathwana ngenye indlela kulesi sikhathi lesi sabantu abadala abazelele izingane ezizele lapha. Bese kuthi lezi zingane lezi ezizelwe manje akuseyizona ezabazali, sengezabo zabanye abantu. Uma uzala ingane ekhaya bese iyophathwa umuntu wakomunye umuzi ngendlela ayiphatha ngayo, eyifundise ukuthi wena ingakuhloniphi. Izokhula kanjani lo ngane? Yingakho lezi ngane zikanjena zihlukumeza, zibulala, nalezi ey'linyazwayo zingabahloniphi abantu esizoyithandana nabo, zidla iy'mali zabo bese zibadicelela phansi, ubantu uyichaza ibabumsheni. Ngeke ilungiseke le nto mabe lezi ngane zingashintshi ibuyele emasikweni ukuthi zizingane.
0: Ya, Paula-ke ubaba, kodwa-ke ake sibheke omunye la. Uthi kona ke
14: nani sambona nokhosini uchembiso la kumthembu ibekufile esigodini sasengoba. Hey webushengu ayithinta webushengu, mina ngenga lobola umuntu ngihlala naye kwasho ukuthi asinayo ingane naye, wathi ekugcineni wasengile ekugcineni umuntu wesifazane wathola ingane nenye indoda. Hey wemshengu, le nto ayidluli namanje kimi, ayidluli wemshengu, le nto ayidluli kumanje. Lo muntu uhlala nawo le ndoda.
0: Ya, othi ngithathe ogcina la ukhoze
15: sawemshengu ukuthinta isihloko esinzima kanje. Hayi, hey, besiyacela mani, uma mhlawumbe kungenzeka isikhulumi sakho lapho singalekelela ukuthi liphi ikhampi mhlawumbe esingalisebenzisa uma uzithola usesimeni sokudliswa, ngoba eyi kunzima kakhulu, kunzima. Siyacela mhlambe nakaphela uhlelo mhlambe besenzele okuthize ukuthi kuphi esingakwazi ukuthi silekeleleke kona. Siyabonga.
0: Ya, ake ngibuyele ngibuyele ngakini bamdengezi igama ozogoqa ngalo emveni kokuthi uzwe labalaleli bePaula, kodwa-ke sesigoqa nje inkulumo sizame nokuthi siphushe sijikijele kakhulu ekutheni abantu bangagcini sebe thatha iy'nqumo zokuyibula.
16: Okunye Msakazi, ukuthi abantu uma kungagcwala lokuzethemba, ngoba once empilweni wangazethemba wena uzobona vele isinqumo esilula ukuthi uthathe impilo yakho mhla waliwe yintombi noma waliwe yisoka. Abantu akube kubuye lokuzethemba ukuthi usangaphila ngaphandle kwalo muntu lo, usangaphila, usangakhulisa iy'ngane ngaphandle kwakhe. Kunabomama abakhulisa iy'ngane ngaphandle kobaba. So ngiyafisa ukuthi abalaleli bangaboni kulula ukuthi bayibulale, basangaphila ngaphandle kwabo. Ngiyabonga Msakazi.
0: Sibonga kakhulu baba Ndengeze, sibonga kakhulu sikhathi osiphi sona Msakazi Lukhoza FM. Angibuyele kuwena Mthiya, amazwi ongawajikijela abe yisakhe kule ngxoxo yethu namhlanje.
1: Bamshengu siyabonga mfowethu. Umlaleli ekhaya sifisa nje ukuthi kubalulekile njengomuntu ukuthi uzazi isimo sakho somqondo. Indaba yokuzibulala iyenye yezimpawu ze-depression, la uthola khona ukuthi umuntu uhlalahlale afuna ukuzibulala, benemicabango ukuzibulala. Ngifuna ukugcizelela ukuthi-ke kubalulekile ukuthi-ke sazi isimo sakho somqondo. Isikhathi esiningi uyithola ukuthi abantu abanesifo banokuphazamiseka ngomqondo banakho ukuthi isikhathi esiningi mangabe behlangabezana nenkinga bacabanga ukuzibulala. Sikhuluma ngomuntu one-depression, sikhuluma ngomuntu one-severe stress, sikhuluma ngomuntu one-bipolar disorder, abantu abanjalo, sikhuluma ngabantu othola ukuthi ngokomqondo vele uphazamisekile. So njalo mangabe kufika inkinga umcabango ufika kuqala ukuzibulala, kanti lokho akusenziwa nje kuphela ukuthi inkinga abhekene nayo enkulu, sekwenziwa ukuthi vele unasi isifo sokugula komqondo esikhona kwesinye isikhathi esesibonakele kodokotela noma esingakabonakali nxa ukuthi akakayi ukuyohlolwa odokotela. So ngifunyezela ukuthi nje sikwazi ukubheka nalokhu ukuthi okunye ukuzibulala akuvezwa ukuthi inkinga inkulu, kuvezwa ukuthi vele ngomqondo kukhona ukuphazamiseka umuntu asenakho, okwenza ukuthi njalo uma kufika inkinga i-solution yokuqala nomsixazululo sokuqala abantu ukuzibulala. Siyanxusa kakhulu-ke ukuthi asiye kuba kubeluleke bezengqondo asikhulume mangabe sinenkinga kungenze uthole uma ukukhuluma nodokotela wakho nomluleko wezengqondo noma nomuntu osebenza ngokwezimpilo asheshe abone okunye okungale kwenkinga le obhekene nayo. Siyabonga mshini.
0: Sibonga kakhulu Mthiya, sibonga isikhathi esiphesana emsakazweni Ukhoza FM. Ngenzeka ukuthi kube khona abanye abantu abafuna ukuthi bakwazi ukuthola okunye okungale ikakhulukazi kulona lolu daba lokuzibulala ngoba abantu badinga ukulekelelwa noma ngayiphi indlela.
1: Inumber 082 486 7237, 082 486 7237, inamba ka WhatsApp ke umlaleli athumele nje WhatsApp noma kanjani sompendulo. Siyabonga
0: Mthiya Mkhulu, sibonga kakhulu kuwena ke umlaleli Khoza FM. Sophinda ngibuyise la kulayini laphaya umkhulu umlaba sibona ukuthi siyakwazi ukuthi umthola bese sigoqa naye, kodwa ke ngifisa siqale ngapha sithi ingoma emveni kwaloko bese ngiyambuyisa ke khona ngizokwazi ukuthi sihlele kahle indaba yakhe yokuphothula lolu daba. Lona ke uPP Wayness kunikeza ke ingoma emnene kakhulu ethi Loving kulona ke Khoza FM.

0: lona ke uyena ke uPP wayini sakulona ke ukhoza FM the love thing kulona ke ukhozi olumaphika phika imsozo uthi maybe imbili lishayile lapha ke ihora leshumi nemuva kulona ke ukhoza FM mkhulumo lapha asigoqe inkulumo kukhona insizwa eyaphakamisa isandla lapha okuzwakalayo ukuthi kushuthi naye le ithintana nedliso mhlawumbe uyasola ukuthi ikhonte ehambisana nako ukudliswa ukukhala ukuthi basizakala kanjani abantu bese kunje
1: Ngisho mhlambe naleyo dliso angibeki kabili khona idliso lomuthi esikhulume ngalo sathi langaphezulu nelangaphansi elenziwa ngabantu bese kuba idliso leli likhandwa isidalwa ungakhohle ukuthi kungenzeka uthandana nomuntu ukuhlangana kweinkaba ukuhlangana kweidalwa ungadlali ngomuntu kanti usumkhokhele into eyithize kubo ngoba isidalwa esuke sikwelekile once wadlala ngalomuntu noma walokhu udlala ngalomuntu mhlasa suka lesi sidalwa lo muntu uphelelwa uthando kuwe mhla wahamba empilweni yakho ina ubona khona ingathi impilo yakho ayisekho bese kube ngathi ungathatha isinqumo sokuthi uyibulale ngisho bese kuba yile moya emibili kunesichithe esibi esiqhamuka ngamaphupho la uphupha khona ipartner yakho ijona noma iphume uyibone ilele nomunye umuntu ugcina isole nize mihlukane ngampela izinto zokwenziwa yingakho umshengo imisebenzi saphiwa yona ukuthi sihlole into sibahlolele abantu ukuze belulekeke

Angiyena ungqeqe uma kuziwa ke ekukhulumeni noma ekwazini izinto. Kungenzeka ukuthi kwesinye isikhathi kukhona wena okwazi ukwedlula mina.

kodwa ke isiZulu sesithi ke nelempofana aliweli phansi. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nawe siqo sakho bese ngithi uze ukuqaphele uma usaphila lapha emhlabeni ukuthi iphoyisa ohamba nalo leli phoyisa elingunembeza kuwena lize lingafi iphoyisa elingunembeza kuwe. Kunoma yini oyenzayo umuselapha emhlabeni ngiyafisa ukuthi ulivikele leli phoyisa elingunembeza eligade wena. Ngoba mhla kufa iphoyisa elingunembeza kuwe lokho kube kusho ukufa kwakho, inkinga uyofa ubuphila. Ake ngiphinde ngithi uqaphele ukuthi iphoyisa elikugadile wena elibizwa ngokuthiwa ngunembeza uzoliqaphele lingafi wena uphila. Ngoba uma ke kwafale lo phoyisa kuyobe kusho ukufa kwakho, kusho ukuthi masihlangana nawe uyobufana nomuntu okade afa uma kukuthi iphoyisa elingunembeza alisekho kuwe. Ingozi ke yokuhlangana nawe usufile uyobungese yena umuntu kusho ukuthi uyobusunga umungxi. Uqapheleke kungaze kufike isikhathi noma isigaba empilweni kulapha emhlabeni sokuthi wena ube ngumungxi ngenxa yokuthi kwafa unembeza kuwena. Ukuzosibone ukuthi usufelwe ngunembeza ila ungakwazi khona ukucabangela omunye umuntu. Uma ungakwazi ukucabangela omunye umuntu, ungakwazi ukuzwela ubuhlungu bomunye umuntu, umzwela ubuhlungu. Ozinuka amakhwapha, usaphila kodwa. Leli phoyisa lingunembeza lisekhona kuwe. Baningi ke esihamba nabo nesikhuluma nabo nesiphila nabo nesixhumana nabo sicabanga ukuthi bangabantu kanti kade bafa ngoba kwafa iphoyisa elingunembeza. Namhlanje ngifisa ukuthi kuwena awuzinuka amakhwapha ukuthi ngabe lisekhona yini iphoyisa leli wena owanikezwa lona uba ligade unembeza. Lezi insizwa ke Boys to Men, End of the Road. Ungabi umungcwi ubuphila usemhlabeni.

0: Fraser. I'm gonna jump in a devil's. I'll suck my dog. I'm going to call him. I'm going to call him. Fam. Sibamanjani ngosiyathula sithi khona sikunika zumphako wesonto. Khona neke uhlelo la sithi khona ke dabulukusa. Uhleli naye intaka yokhozi uhlele ke nayo umsingizi insizwa kaNtaka ozokushalana ke lelo hora lelo. Elinomona mtase khaya.
1: Dabulukusa.
0: Njani indaba lalelo khozi FM seyiqalile eglaza lento ngibengelele kuphi na kuplani khona ngalesi sikhathi. Fanele ngihamba la ngalesi sikhathi lesi.
2: Hlala into yasanyini siyafana kule show. Umsingizi ngicela nje ukuthi ungumthathe la isitofile sihlale nesimnyama.
1: Ubulukusa nomsizi maphumulo njalo umsumluko ngokuthiwa kuya ku 3 ukozi FM
0: njalo ndamlalela ukozi FM siyongena kuyona ingosi la sithi khona ikhona sekunjalo
1: gibela sihambe gibela sihambe gibela sihambe nanti pass
0: njalo ndaba 0607916398749874 ngilingela ngoyikhipha ngempela inamba yami ngafa. Hayibo uma kuthi ufisa ungishale ke ucingi khona inombolo lo ngestudio 0600 2437 086 000 2437. Yona inombolo zokwazi ungishale kuyona ucingi uma sengithi khona hayi khona gibela nanti ipasi ngafisa ukuthola ithumane ngigijima nayo bane ngihamba nayo khona nje kusebusuku.
1: Dabulukusa nomsizi maphumulo njalo ngomsomluko ngo-12 ukozi FM
0: sithi shrik umculo. Hawu madoda umculo uhamba negazi ebusuku. Ngakubheki uthi kamina kawena wasaba negama likababa umkhulu wami lo muntu funa ungiqhatha noba.

0: Nantagaza Mkizi, Harmony Imos, no Star Healer, Sakazana Kukozi FM, Masita Pegas Katsako, Mzu Zitama Mashuma Mabili, Neskombis, Album Benege, Horage, Lokana Konalam, Sakazana Kosgena Yona Gengos here to La City.
1: Hashtag Kadena.
0: Now we are last with Tab, 086000 2437, Mas Tanjing, Mangi Chela Namsanjas, Tilan. Yabona ke abantu bahlaza banento abayikholelwayo ngawe. Hey man, ngihlaza ngihleka mangidlula mhlawumbe lokushini angihlala khona lapho esinqawunqaweni emadoda laphayana kusiqopha muthi road hayi ngiyadlula to iroot man. Hey ngihleka ngithi amadoda hey ukube wayazi uthi bashintwana hithi kusho umuntu omdala nje iroot man kodwa nkosi yami. Hey, angazi noma mhlambe angazi noma mhlambe ngibuke nje ngirazo noma angazi noma phela angazi ngempela thini inkingi noma umzimba mhlambe ngisho ukuthi hey ukube bayazi ngintwana kanjani fana noma mhlambe makhona mhlambe usendaweni khona ungajabule ngento ethile ayime ngashintsha mfana nga serious hayi akutshela wena. Ungaze ufunge ukuthi hayi umuntu o-serious kanti wey ayikho loo nto. Namhlanje sikhuluma sithi hashtag qadela wena sithi hey ukube bayazi noma kube niyazi yini le abantu abangayiqondi ngawe, yini le abantu aba njalo wona uma bethi bayakubuka kodwa hayi khona bayagetsha wona ngokwakho awusiku yona le nto wena abayitshethi uyiyona wena noma akuyona le nto abayitshethi yiyo. Yini le abantu abangayiqondisisi ngawo noma abangayazi ngawo kodwa abayenzayo ukuthi uma uyenza uyibuza ukuthi yazi ukube niyazi noma ukube bayazi. Ngena ke sona sihloko sethu namhlanje masithi hashtag qedela wena ukube niyazi nje bafethu ukuthi hayi khona yabona nje mina ngithi yona ke nomu zona sihloko sethu lezo. Wangithinta ke laphana ke enkundleni kwinombolo yami ku-WhatsApp 0791639874 yona nombolo lezo kwazi ungisendele kuyona umqafazi yona nombolo lezo kwazi ungisendele kuyona u-WhatsApp mukuyenjani uyakwazi ungithola ke eyingcingweni masithi 086000 2437. Yini le abantu abangayitholisisi kahle ngawe abayigejayo nje abayigejayo sidalwa sayo. Yona le yona into engifuna ukukhulu engifuna ke engifisa ukuyithola ke ngawe namhlanje masithi hashtag qedela wena.
1: Hashtag qedela wena.
0: Vusinova othithandeka umsakazana kukhosi FM sibuya ngana sobheka ukuphawula kwakho abe usungithumela umqhafazo.

0: Sinova uthawuthande ngawami sawubona wethande uyaphila kodwa siphalaphala sakazo Khozi FM isikhathi njengamanje sithimzuza emashumi amathathu nantathu libumbene ngehora lokuqala khona lamsazo nakho Khozi FM indaba la ikhona njengamanje nani sibheka ke sihloko la sithi khona yini le abantu abangayiqondisisi ngawe bayigejayo nje yabo bashaya icelini masithe nje siqedela wena sithi he ukube niyazi noma kube bayazi yini le abantu abangayizwa kahle noma ke abangayitholisisi ngawe kusakaza Khozi FM sobhekeke laphana ke WhatsApp wakho masithi ke sobheka ke kuPaula kothi wena ke uthini inombolo kwezosithola kuyona ithi ke 0791639874
1: ukube abantu abazi ukuthi angiyitsheli bayitshela ukuthi ngiyayitshela kanti mangabe bengasondela eduzane kwami bangayibona ukuthi lento leya bayitshela yona ukuthi ngiyayitshela yikho bayitshela into engekho ngami umathando mafuleka mlale Dunhouse mfundweni qedela
0: janko siswami hey hey wathintindaba yabona nami ngikhula lapha ngihlala nami lapha kamakhuta lapha yana ke ko 23 lapha nkosi yami benginahala nami ibhali lokuthiwa ngiyitshela nkosi yami hawu heheni angize ngibuze ukuthi kanti bakwethu ukuyitshela yini kanti yini ukuyitshela ngoba wakwangibingelela ngingakuchizela cha manje
2: hashtag qedela wena ujayiva pheke ombhede lo ehe inapha kolongoba kwamngabuni hey wimsizi yabona le nkinga ye le yabona nje thina ekhaya nje kithi mosu neminyaka engamashumi amanti nanti sisuke seyiqalile iy'nwele lezi ezimhlophe ophecelezi ufuzo uyabo manje ke yabona nje ke mina nje la ngikhona khona kuyeqhamuke nje umuntu ohloniphekile ubaba nje omdala aguqe nje impela umbona ukuthi uyathoba athi ewu lapha baba bengise ngokuthi ngicela ukuthi kanje ngishiya ingane ngithole intombi nje ngiyibonayo ukuthi hayi yabona le ntombi iqasha le ingangami isithi kusamkhulu hayi kulungile ujayiva
0: hey wazwane inkinga wemfuthu hey uguqela singwevu hawu madoda hey uhloniphekile ukuba bayazi ukuthi mina ngiwumuntu nje ngingathula usuku la onke ngingakhulumi uthi kunomvula sithole uthi uyena ke lo khuluma lapha sobhekana incingo zakho 0860002437 masuje eqedela wena
3: angibingelele msizi ngaphe Newcastle Undertaker wemsizi hashtag qedela wena ngihamba nomazwi ngihamba nosithole bathi kimi hawu Undertaker yazi ubukeka ngempela uthulile kanti ukhuluma kangaka uyakhuluma Undertaker yazi impela ubheke phansi ngathi unamahloni uyakhuluma Undertaker ithi yebo phela uNkulunkulu phela usiphe izinto eziningi ngibukeka ngithulile kodwa ngiyakhuluma ngaphe Newcastle Undertaker sharp umfowethu
0: abazi ukuthi ukukhuluma uzocisha uphelele umoya le emsakazweni madoda
4: msakazi ngiyabingelela okhozini isoshalile kwanibela uyazi mina wemsakazi mina ngaziwa njengomuntu ongabulokothi utshwala
0: lalala
4: ngasekhaya nje bayazi ukuthi mina utshwala into nje engingayithinti le ngisho omama basendaweni bayangihlonipha impela ngisho obaba bayahlonipha beza benza isibonelo nje impela ukuthi anoke nifane nanangu umfana wamkhabela nkosi yami
0: kanti abazi
4: uyazi hey kanti hey hayi abazi lapha ekuhambeni ngiyabuhlephula msakazi ngiyabuhlephula ngithi nje kunjalo impela ngibonge lapha isosha leli hluhluke kwanibela
0: ngiyabonga hayi ngeke bafethi ngeke hayi sputhi bese incingweni 0860002437 hayi yaqala ukuyizwa le hawu wimvu ngasekhaya kanti ekuhambeni madoda hayi bafethi hayi zaphuma iy'ndaba namhlanje usokhozeni sawubona
5: unjani msizi
0: ngiyaphila mfowethu kama ngahle
5: urathi sibongisenzwa kwamsane ngila emalangeni emzinto elanga kashabalala
0: mfowethu
5: mina nginenkinga abantu batshena ukuthi yonke into mina ibalula Enzima, enzima, tesiba lula. Solo si mina lapo agunjalo ngoba sube cabanga. Ngoba ukuze usumuntu athumuntu, hey, ngicela ungixhumanise nobani wena ujwayele ukukhuluma ukhozini. Abantu bayakwazi. Azashusha abantu bepolitiki ukuthi usabo bantu mina angibajwayele. Angikwazi ukuthi ngibakhumanise naye. Ntombi uthi athi ngikhumanise nomculo uthile. Asho nje umuntu kube lula, kube lula, kube lula. Angazi umukuthembeka noma yini. Hayi. Futhi umuntu hayi unejola ukhuluma ukhozini wena yonke into abantu bayakwazi. Ulubozibu kwa nayinkinga bu. Kusho abantu angibajwayele nami, angibajwayele.
0: Ya, mfowethu, hayi. Kusho ukuthi uyicelebrate mfowethu.
5: Hayi lutho.
0: Rasha mfowethu.
5: Okay, sho ngiyabonga.
0: Shabafu. Hey, nangu lana umagayo uthi inokucela uthi wemashimane. Hey, ukuthi abantu abazi ukuthi kahlehle uma ukhuluma nami ukhona nomntwana kaNkuluNkulu osindisiwe. Bewazi nje ukuthi umagaye umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe. So uyazi ke manje. Saka sokhoze FM sawubona.
6: Yebo msisi.
0: Uyaphila kodwa ma brr.
6: Hayi uyaphila ubhena mkhize njengoba. Hayi uqinisele lokho engimlandela ube umfundi. So nami abaningi abazi ukuthi njengoba nami ngibuhlephula nje angilali ngingenabo usuku nosuku 365 days and a quarter uma we-leap year ngihlale noma ngedark uma ngabe nje kuhlale kukho nenyama ihlala ikhona noma ngeyihle inyama kodwa nje iyohlala ikhona ngithi ihabisi noma ngabe ngimtshele thizeni ibe sikhona thi inyama iseduzane kodwa nje ngiyabuhlebula noma ngedakwe bona ngiyabuhlebula usuku nosuku ngabe ngibuya sothi namhlanje nje izolo kodwa ngathi ngibuya ngabuhlebula
0: emadoda
6: umabrigadoke loyo yini
0: uwe loyo
6: hhawu ngisesikoleni ngangibuhlebula phakathi ekhabethini
0: hawu madoda
6: seuphile
0: hayi ngizwa kahle futhi
6: akube ukuze nje igama la
0: shambu wethu Sami ngaphambi ukuthi siqale lengxoxo le befanele ngidlule la.
7: Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kulengxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. uKhozi FM luhamba phambili.
0: Baba ayikhona bafethe. Hayi, nizongixoxa nomlungu. Saka zikhoze FM ikuphloka ukuthi sikwingosi la sithi khona hashtag qedela wena. Indaba la ikhona sithi ukuba abantu bayazi noma kube niyazi yini le abantu abangayitholisisi kahle ngawe. Abangayiqondi nje kahle bayitshela ukuthi uyilokhu kanti wena we uyilokhu ya. So khoze nizobona. Uyaphila kodwa ma.
8: Ngiyakuhlawula njani?
0: Ngiyazonga kubani lo?
8: Udidi lo mamkhizi ngiwakwazi endekakhle senkazini kodwa namhlanje ngiyakwaza ekhaya lami ekhanyeni igama lomuzi.
0: Nondaba omkhulu.
8: Hhawu ushushile umagcekeceke. Umagcekeceke mina into abayithela ukuthi ngiyona abantu babengibheka bathethi ngiyadelela.
0: Oh ngathi uyisichwenze.
8: Angathi nje ngisichwenze kanti angike ngilungile wemagcekeceke.
0: Hawu. Wasuzishoya
8: lapho. Ngibe ngilungile ngilo muntu nje ombalo wodwa. Hayi lo muntu oshintshe amakhala njengonwabo cha. Ngihlezi ngiyinto eyodwa.
0: Hayi kodwa lo zisho yena uthi ulungile.
8: Angithi ngiyazazi nje la.
0: Kodwa.
8: Uyabona nje mawungabuza abantu engifundene nabo nje ohlengiwe emhlongo zakhona khumana hayi bazokutshela.
0: Yeah.
8: So uMangcobo uboni bakhayi lakazi hayi bazokutshela ukuthi hayi ilungile le ngane
0: hayi ngizwa kahle
8: ngiyabonga emaqekeqekeni la ekhaya lami kwahazi adanko
0: shambo wethu yabona
8: ngiyalizwa iqhalaqhala lakhe ithele ubrenda
0: hey hey mamabri emadoda
8: hey mabri
0: ufuna ungikhatha nomlungu mabri la
8: uthi nasesafundiswe ehlala nabekhabethi
0: cabangaleni cabanga nje ufuna ungikhatha nomlungu
8: Yazi hayi lugile bachukeke
0: ngiyabona. Saka zikhoze FM sekungozi la sithi khona hashtag qedele wena. Lasibheka khona sithi hey ukuba abantu bayazi yini le abantu abangayitholisisi kahle noma abantu abangayazi ngawo bayitshela ukuthi uyilokho kanti wena cha bandla Willow Care.
9: Bahlele ndlana muhla lwe Powerflex no Master V. Sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe.
10: Hawu Master V, ngifuna ukuthela nje ngikunikile ithuba lokuphefumula kancane. Ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
11: Ah, ikhambi lakho yi Powerflex yakwa Vodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga onginayo i contract ama credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
10: Hawu wema.
11: Liza no 40 gig kanye nemzuzu engu 300 yokufona kunoma yipi network. Konke lokhu ngo 299 ngenyanga.
10: Manje ngiyithola phi ke lena le Gaga.
11: Itholakala kwi VodaPay app noma online. Hamba babonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
10: Hey, ngizokwenza njalo.
11: Kunembandela. Further together, Vodacom.
12: DJ's Pay Live noZim Dola.
13: Kuze ngikhathi uma siye emcimbini asisakwazi nokwazi ukuthi sidle noma ke sibuke ubuciko lobusuku benzi wompheki. Umpheki usuke usebenzile la ujeqa wawuhlobisa ngembadlana.
14: Akagatsheni makunomsebenzi. Awuphekwa nje ukurrent rice kupheka ujeqe kudliwa inyama.
15: Hayibo ukudla kubiliswa nje kubiliswa kufaka usawoti.
13: Sinayo imali yethu leyo kuye ema restaurant. Mase ususibize ekhaya sesifuna ukudla wasekhaya.
15: Inyama igqajisa nje. Ukhona kube njalo
16: ufuna ukudla nje mina hayi kudla sekuhlotshiswa ngathi sasa sika Christmas ngifuna ukudla nje mina mfethu ukudla nje mfethu ukujwayelekile ukahle nje
13: asudle nje ujeqe nje usikhumbuze ekhaya yekade ledekho
0: phela samsana nekhadi zamanje yini manje
13: le ndaba ukuthi imali yonke inigqulele lapha na endlini emasaladini nani nani into engenamsebenzi leyo Shovani Stambo
12: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
7: ngo 12 kuya ku 3 ntambama
12: ku Cozy FM
7: luhamba phambili
0: kodwa mamkhulu hayi bandle ngazi wathathwapi hayi bandle Emthu lihlobisana mhlobisa uJeqa nwenzana uJeqa emcimbini sakaze Cause FM double kusuhlelo sokwingosi la sithi khona hashtag qedela wena masibuya ngala siyobheka sala sithi khona yini labantu abangayiqondisisi ngawo Jessel Brothers but she's the one umsakazana ku Cause FM

0: Smarty, she's the one. Msakazana kukhozi FM. Bathi sondela kamtuzo. Sondela my babe. Isikhathi njengamanje sithi mzuzu. Ayiba amashumi amabili. Nambili ngaphambi kwehora. Ayi khona. Ayiba ishumi. Ishumi ke nambili ngaphambi kwehora lesibili khona la msakazana kukhozi FM. Nawe yazi-ke malibumbane ihora lesibili sayishintsha le nje sawushintsha lo shuni. Sama ngelinye igiye kodwa njengamanje indaba nansi la ikhona.
1: Hashtag qedela wena.
0: Swingo siyathi la sithi khona yini le abantu abangayiqondi kahle ngawe. Masithi hey, ube niyazi. Ube niyazi ukuthi wey. Angisiyona le nto eniyitshethi ngiyona. Sobheka ke laphana ke kuWhatsApp wakho 079-163-9874. Sobheka ukuthi yini le abantu abangayitholi kahle kungenjalo 086-000-2437. Sobheka neyincingo zakho ukuthi ke yini le abantu abangayitholi ngawo masithi hashtag qedela wena ukube bayazi.
2: Hashtag jabulukuhle, hashtag qedela wena. Igama uRedondo wandiwana ngomelo onyeni. Hayi mina abantu ababetshena ukuthi nginemali.
3: I'm going to go to the house. Zingizivele zingibingelele shi kunjani bras.
0: Hawu mathole.
3: Ufuna ukuthi nazi ngane ngimtyala. Okay, uJeff umchune shizwe sasemabani.
0: He siqule ngesaluthi manje ikona ngupho right bafetha akeni ngichazela. Yiloko ukuthi uthi umncane kube ngathi ube nesithunzi kube ngathi umdala noma ukuthi uthi umdala kube ngathi uyintwana ngoba uthi uthi ikona kuphi ayingeke mina ngiyadideka manje.
4: Hey wemsakazi. Abantu babengibheka babona umuntu innocent
0: nomuntu
4: ongazenzi izinto zomjolo kanti abayazi ukuthi abayazi
0: mafet ayikhona uthi ngibona omunye othe wangibhalela lana uthi ayi umara abantu abantu bayitshela ukuthi-ke ngiphaphile kanti ngumuntu onamahluni njalo umkhuseli laphana ke kuWhatsApp laphana ethe wasibhalela lana matime mina cha nje shem mina ngumuntu oyithulelayo nangu-ke uthi ngingusisidumile Nxumalo laphana ke ehaladu enquthu mina ke abantu bacabanga ke bacabanga sengathi nginolaka noma bangibona ngathi ngingumuntu onolaka kanti lutho ngingumuntu nje othanda ke izinto zihambe ngendlela efanele ngomthetho wakhona and ngiyakhuza uma umuntu enza okurong ya usisidumile Nxumalo laphana ke lowo laphana ke imeya yaseHaladu sho njalo lapha ukuthi cha hayi ngoba ngimina ngi-strict noma ngithethe chu ukuthi nje ayithanda eqondile so cause nisawubona sawubona hawu madoda ixoshwa yini le nsizo so cause nisawubona yaphila mfowethu hayi ngikhona mfowethu kamahle
5: hayi khamba kahle phana kwethu khuluma nodokotela Mr. Zethu kuzakhuza ngofahlawana
0: ehe nomfowethu
5: hayi mfowethu mana hazi njengoba ngisho nami ukuthi hayi bathi mkhulu kim ngendlela inwele bathi sezingwevu sezenyakunda ekhanda hayi mina ngiseubrazo mfowethu ngo-56 ngiseubrazo angifuna abantu bathi ngumkhulu mfowethu hayi umkhulu mina ngisasekuthi kwamkhulu ma sengina-70-ke umuntu sengasho ukuthi mkhulu
0: ehe
5: ya mfowethu hayi
0: Ikona ngupho right. Ukuthi uthi umncane kube kuthi umdala. Noma ukuthi umdala. Ikona ngupho right.
5: Hayi right uthi umuntu ngamkari ngamehlo mbheke nje ukuthi ungakanani nje. Kuphela umhlaba wakho uthi hayi lo ukhulile uma engaka. Ungaboni ngoba umsizi mhlaba emkhulu ngomzimba bese uthi mdala. Fanele ubheke nje ukuthi akutshena yena ukuthi iminyaka yakhe mingaki.
0: Ehe.
6: Hayi, sindawonye.
0: Eh, mfowethu.
5: Yeah.
0: All right, sabonga mfowethu.
5: Yeah.
0: All right, just spoke to bani munye khona la so cause and so on.
6: Hi, Ntuzi.
0: Uyaphila kodwa ma?
6: Ah, you're right.
0: Hey, ubani lo?
6: Yeah, ngizathi gogo Thembi bengikade 63 years.
0: Eh.
6: Oh, lesihlanu. Eh, mina into abantu abangayazi ngami ukuthi nabe sizoxhuma la mhlakazweni manje hayi yonke into ihamba kahle. Ngoba sihlala singenile njengathi sihappy kanti iy'nkinga yikhona.
0: Eh, ziningi.
6: Nje eyami inkinga engibona kahle ukuthi hayi sengayigcine ngimisa inhliziyo. Ifleti lami lahayijekwa ngo-2020 ngalise ngawo-1993 akunaminyanga engawungqongqozanga akukho la ngayanga khona. Ukuthi nje uthole iy'thembi sobe ngathi bayasiza bayasiza kuze kube nami akukho la ngayanga khona. So nje yabona ngelinanga izangishaya phansi inkinga yakhona ngoba ngiyabona ukuthi kusho ukuthi kuhamba lesi ezokuthi babaxhawule babambe manje sifudumele. Ungabezwana bangena la emsakazweni bathi heyi siyasizana kwasho bacima bakhohlisa abantu. Ngiyabonga.
0: Hey madoda, dliwa kanjani ngo-deflat?
6: Awulahajekwa nje ngumlungu mpela nje omhlophe ibhoni.
0: Hey madoda.
6: Ibhilidi lonke. Akukho la ngayangakhona. Konje manje ngigcine ngenza i-email yaya ku-cutting edge kwangathi abantu abazongenelela nabo. Kuthulekile tu. Uyabona nje masibona la ukhozini sokuthi uwafula i-stress.
0: Ya.
6: Abanye baze bakuphikise bathi hayi unamanga wayengathengaga. Ngathenga nje impela nje ngo-1993.
0: Ayi ngizwa kahle
6: madod.
0: Hey madod.
6: Baba.
0: All right. Siyabonga mama, ube right bo. Hey madod.
6: So.
0: Hey. Aw madod, asidliwa kanjani iflat madod? Iflat long. Sangaze cause FM, masibuya ngana siyobheka ke kuphawula kwakho ke lapha ku WhatsApp sesiqhopha nje lezozo.
7: Kwahlelene lana muhla, lwe Powerflex no Master V. Sinobusi, akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe.
8: Hawu Master V, ngifuna ukuthila nje ngikunikile ithuba lokuphefumula kancane. Ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
9: Ah, ikhambi lakho iPowerflex yakwaVodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga onginayo icontract amacredit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
8: Hawu wema.
9: Liza no 40 gig kanye nemzuzu engu-300 yokufona kunoma yiphi network. Konke lokhu ngo-299 ngenyanga.
8: Manje ngiyithola phi ke le nalengaga?
9: Itholakala kwiVodapay app noma online. Hamba ubabonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
8: Hey, ngizokwenza njalo.
9: Kunembandela. Further together, Vodaco.
1: Inyanga kamandulo yaziwa njengenyanga yamagugu eNingizimu Afrika. Ukhozi FM luqhuqhuzela ukuthanda, ukuziqhenya nokwazisa amasiko ethu kusukela ezilimini ezahlukahlukene nezinothile. Umculo wethu, umlando, ukudla nemvunulo, konke lokhu kuyizimpande zethu. Kule nyanga yamagugu ungayikhohlwa ukuthi ungubani. Ziqhenye uKhozi FM luhamba phambili.
10: Hashtag kodela wena
0: njalo indaba mlalelo Khozi FM. Sophe uPaula kwakho kokugcina ngicisa siqhopha ke uhlelo la sithi khona hashtag qedela wena. Yini le abantu abangayithondi abangayiqondisisi kahle ngawe. Ya, sophe uPaula kwakho. Sizwe ukuthi ke wena uthini masithi ke hey ukube niyazi.
11: Engibingelelwe emashimano uyaphila. Ukhuma nomsindo rokhuma lo ke la emakhosini. Emina abantu angazi kubo ngivela njengomuntu onjani. Uyazi iningi labantu umuntu mayidinga imali abantu bavele beze kimi angazi noma bangibona nginemali ngize ngishutshwe ngosama abantu yini bangibone ngathi mina ngi-right bengizazi ukuthi nami angikho-right azathi umuntu ungicela nje kusama ungiboleka nje kulena nje olele phekwayo ungithi mina nginemali engilele phekwayo yena enginayo alele phekwayo angazi ukuthi kubantu ngivela kanjani ukuthi kube ngathi mina nginemali ngibe nami nje ngingenamali ngiwumuntu njengapho.
0: Ngibonga
11: kakhulu imsizi ukhuma nomsindo lokhuma lokela emakhosini.
0: Danko ngiyabonga mfethu ngathi nginemali futhi uyazi ukuthi hey hayi le nkulumo le ayehli kahle kuyena ayehli kahle mina kamantu ke abangangazi kuFacebook. Abangangazi kuFacebook ama-post ami benesithombe sokuthi ke banesithombe sokuthi ke ngiyadelela ngithanda izintombi lapho kudlaliwe ngami. Usho njalo Stemba to Mr. Radio uthi ekhaya kusendoda laphana ke eTafamas uthi hashtag akuvele lokho badlala ngawo ngempela. Hayi kulungile mfuthi sizwa ngawo
12: hashtag qedela abantu bayitshela ukuthi mina ngiyile hlobo yebo yes umuntu wesisame engibiza kaningi tipaka
0: yemaqa
12: ngabona ku inbox mfele ngishaya amen amen.
0: Hey my friend, hey this time sis got him in.
13: No, it's not one. I want to have. One has. One has. Or lately, no one about it. We're now. Even that bad and tola, and tola, and tola. Kumi. Ubenzo umubenzo umuntu afaza nombekezela etosi hayi rozwa ngalola ngayifuna ukuthi yakhuluke
0: uthi ngizwa kahle lo uthi hashtag qedela wena umsizi uthi abantu besifazane abazi ukuthi ngingumuntu oneqiniso bangibuka bangangithembi bahlala ke bengigadile umxolisi khanyile ebhulu lapha ke enkela abantwana. Usho njalo ke laphayana kuWhatsApp wethu madoda. Hey, ay alright mfethu.
14: We mhlali. Hey. Yazo ukuphela abantu. Mina ngumuntu othatha amajoko. Kusonwaba kaZulu emaphacini. Eyi, ukujokela abantu ekwakwadisana. Kwakwadisana futhi.